Si Jesus mingon ngadto sa mga tinun-an, "Busa, ayaw ka mo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibawan. Ug walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kanyo diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isingit ninyo dito sa mga atok. Ayaw ka mo kahadlok niadtong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlokin niyang Diyos nga makalaglag sa lawas ug sa kalag dito sa impyerno. Sa usa ka dako, makapalit ka mo duha kalanggam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, wala usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ubahin kaninyo, bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa, ayaw ka mo kahadlok, kailabaw pa ka mo kayo bili kaysa mga sayaw. Ang muangko na tubangan sa mga tao nga siya ako ah? Ang kun ko sab atubangan sa akong amahan dito sa langit. Apan, ang dili mo angkon nga siya ako ah? Di ko sab angkonon atubangan sa akong amahan dito sa langit." Mga kingsunan, ang maayong balita sa atong kaluwasan. Manglinggo sigurad. Mayong buntag. Kinsaman nato dinhi ang way kabalaka, way gikahadlukan, isang kamot. Kinsa nato dinhi ang way gikabalakan o way gikahadlukan. Kay humas misa, mangutana ko nimo unsay sikreto. Isang kamot ay kung ingnang nakapungkol na ang tagatuburan. Sige sir, mangusana ko ni mo human sa misa ha? Kay lisod man ang tao nga way problema, way gikabalakan, way gikahadlukan. Para ni Kristo, ang kahadlok, ang kabalaka, normal sa tao. Wasya mo akusar nga sayop na, sala na. Kung mabalaka ka or mahadlok ikaw, nagpasabot na you are still human and sane. Sakto pagpanghuna-huna. Pero iyang tambag ayaw lang po palabi. Kay busugot ang sarili, kasagaran sa atong mga kahadlok o mga kabalaka, mga imagined fears. Naguna ang atong kahadlok, naguna ang atong kabalaka. Ang pananglitan, unsa may kabalakas ginikanan, unsay pagadangatan sa ilang mga anak. Unsa may mga kabalakas, mga anak na nagtungha, kabahin silang pagtuon. Unsa may kabalaka sa mga masakiton, kung maayo ba, ang mabalik ba paayo ang ilang maayong panglawas. Ang buot na pasabot, naa normal ang kabalaka. Pero sa ngayon, ay lang po palabi. Kaya nga naman, we worry when we subtract God in our daily lives. Mabalaka ta kung atong kuhaon ang Diyos diyas tong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kanabang feelings nga nagtuo ta nga ang tanan under our control. Nagtuo ta nga mo survive ta, mahal mo buhi ta, nga way Diyos nga atong gikinahanglan. Mabuti pasabot, na ang kabalaka nga usahay nagsalig na sa atong kaugalingon. Moto si Kristo mitambag na to. Ngano ang mga rason? Ngano nga dita angay mahadlok? Una, ningon siya, ayaw mo kabalaka, ayaw mo kahadlok kay ang Diyos na kailan mo personal. Personally knows you.
kahibaw siya sa atong huna-una, kahibaw siya sa atong pagbati, o kahibaw siya sa atong mga plano sa umabot. O man galing na naglatin siya o dalan para nato nga atong tang subayon. Pero sahay, oftentimes, we did it not in Christ way, but I did it my way. Kay lagi, usahay na itong kinaiya nga, na natin itawag o master, market list. Mauning akong ikinahanglan Ginoo. O hinaot, nga imuning paminaon o imong tubagon. Pero nakalimot, nga God's ways are different in our ways. Kanang maingon ta sa atong amahan pagkampo sa manong nga, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa

God cares for us deeply. Katong ingon siya, tanawa lang gud ang mga langgam, wala sila magpugas o magani, pero nangabuhi sila. Tanawa lang gud ang mga

pula nga buhi karon, maandot karon, nangalimyon karon, pero ugma nalaos og nalaya og namatay. Ikaw pakaha kay ngano nga gibugna ka sa iyang larawan o kasamahan nga body pasabot iyatang iatiman nga tungod nini gawas sa iyang pagatiman iya putang gipiyalan nga mo'y mulumala siyang binuhat tinis kalibutan. Dili managiya kung dili mudumala lang. Kay mo'y naging ngunin yung propeta Job, wa man tay nahot nga niabot ng kalibutan na. Kumubiyas na ng kalibutan na, wa sab tay nahot. Mananga ayaw pangangko nga ako ni. Kay nga naman, diha na na sa wala pata mahimugso ng kalibutan na. Kining tanan na sa kalibutan, iyang gipahuam nato aron atong gamiton di lang para sa tong kagalingon kundi para pod sa uban. Ikatulo, God reminds us that our value comes from God's love. Kanang panultihon ng nagingon, you are good because God loves you. Maayo ka tungod kay ang Diyos na higugma nimo. Nganong nahigong mas ang Diyos kanimo, di kayo nga, tungod kay maayo ka. Kay nganong, ang prinsipyo sa ino nga, I will love you maging sino ka man. In spite of, or no matter what you are and what you were, kita ihigong mas sa Diyos. Natungod siyang paghigong man na to, itanggi pakabililhon. Kay nagani kanta nga, ang mga langgam nga, ang mga langgam nga naglupad, yatiman sa Diyos, way paglubad. Ang mga langgam nga naglupad, yatiman sa Diyos, way paglubad. Ayaw kaguol o igsuon ko. Katapusan nga, stansa na, naingon yun nga, labaw pata kay kanila, busa.

0: ko.
1: Hinoon ang kabalaka, ang kahadlok, dili na aron pagpukan, pag-defeat na to. Kunli ang kabalaka o kahadlok, mo'y mupaligon na to. Unya, ang maong pagpaligon na to, kana magsumikad sa atong hugot nga pagtuo, ingon man sa atong way kondisyon nga pagsalik niya. Kay dihay usa ka barko naabtan og unos kusog nga unos sa taliawalas laut. Nangaratol, naniagit ang mga pasahiro. Pero usas mga pasahiro, mga 10 anyos nga bata. Nagkanta-kanta lang, nagduwa-duwa. Diha pasahiro nang utana nga dong. Aw na si magkanta-kanta og nagduwa-duwa diha nga hapit naman ta malunod. Unsay gitubag sa bata? Nga man ko mahadlok, wa man ko mabalaka. Nga lang man ka mahadlok dong? Kay ang barko, di yun ni malunod. Saan nga kibaw man ka nga di malunod? Ingon siya nga, salig man ko sa kapitan. Nga lang saling mas kapitan dong? Ang, ako man ang tatay. Di yun siya makatugot nga, mamatay ko o ba niya kung malunod ang barko? Inala nga pagtuo, nga pagsalig, kausirbal mo bata nga wapay buot. Ngayon mo lang iitsas ibabaw, mungisi ragyo na. Diba? Nga naman, kaining salig man ang bata nga ang nag-iitsa niya sa ibabaw, musaw rapon niya, aron di siya maunsa, inig-abot niya alis ubos. Pero sahay, itukmod lang ta. Inapisting yawa, masukamod ko. Pampunto na to, ang pagsalig. Muna nga, salig ta. Kay ang Diyos nahigugma na to. O kung nahigugma siya na to, naay mga pagsulay, naay mga kasakit, naay mga pag-antos. Sa kung nangingon, di na aron pagpukan na to. Di na aron pagpaubos na to. Kuli, aron pagpaligo na to. Ingon man, ang paghatag na to o leksyon sa kinabuhi. Kay maumugin ang itong kinabuhi, dihas iskwilahan, tuluan ta, aron makakat-on. Pero sa kinabuhi, sulayun ta, aron ta makakat-on. Mo'y nakalain, nga, oftentimes, we grow, we learn in a hard way. Nga naman, tungod kay kasagaran nato, ning kat-on sa lisod, kay ana pa ta makakat-on o mga prediksyon, kung kita, wagig mga kasakit, mga pagsulay, o mga pagantos. Muniyong ko nga, ayaw kaguol, kanang mga pagsulay, pagpaligon ka na nato, kana kung di ta mo atras. Kung kita mo lahutay ta, ato lagi ng malabayan ang mga kasakit o mga pagsulay. Kay prinsipyo is, sa lumba sa kinabuhi, ang mananaog, dili ang matulin, dili ang kusog, kundili ang mulahutay. Kay manipainong pa nga, nakasakamanggani ang umang sa arka ni Nuwe, bisan sa iyang hinay nga lakaw paduong sa arka, kita pakaha nga kuskog pa mulakaw kaysa mga umang. Ang prinsipyo, ayaw lagunong. Upahuway tingali ang makabaton o laing hangin para makapadayon sa atong panaw. Kay panultihon pa, di magsapayan kapila ta masukamod. Ang yangayan nga pangpamalo nga, giunsa na to pagbangon ang makapadayon ta sa panaw padulong sa kalawasan. Walang ay kahadlok kay na si Kristo nga mo'y nagdala na to kay siya man mao ang ginabuhi, ang dalan ug ang kamaturan. Si Kristo na yun nga, huwag makaato samahan kung nili mo agi niya. O man galing nga nagkahiyos sa takarong adlawa, diha sa Eucharistia kay si Kristo nagpasaling man na to nga, ako, uban kayo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ayaw lag biya, ayaw lag talikod niya kay siya di yun magluhib na to. Inaot na ta. Manindobre. Nagato ako sa Diyos nga amahan makagahom sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta, ug ang Hesukristo yung nakabugtong Ginoo nato, Nagipanamkon sa lang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa katulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa Dios ang Amahan, nga mipadala siyang anak nganhi sa kalibutan aron pag-alagad kanato o pagtahan sa kinabuhi agig paglukat sa tanan. Mingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Kitang tanan, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
0: Nga ang simbahan, ang balaang katauhan sa Dios, magdugang sa ilang pag-amgo, sa ilang katungdanan, sa pag-alagad, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
0: Natali sa mga nasod, anaaunta ang kalinaw o hustisya, nga nanukad sa pagtahod, alang sa katauhang dignidad, sulod sa tanang kaliwatan, tinuuhan o kolor, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi ang mga pag-ampo.
0: Nga pinaagi sa paghigugmaay, sulod sa Kristohanong pamilya, ang presensya.

manglingkod palihog. Atong ipahigayon ang atong second collection para sa atong fencing project. Niya atong mga pasalamat sa atong mga lectors, sa atong kantor, sa atong altar servers, sa atong choir nga ang SME choir, ang extraordinary ministers of Holy Communion, atong mga collectors, ingon mga greeters, nga mitabang pagpasayon sa atong kasalubugan. Masipang pakpak para nila. Unya atos ang pasalamat, pahalipay sa atong mga flower sponsors karong Dominguha, nga sila si Linda Gallarde, Jeneline Solon, Amelita Castro, kong Cynthia Maxilog. Masipang pakpak para nila. Unya pahibalo, walay abli ang atong opisina ugma Hunyo 22 sa adlaw nga Lunes. Mobalik ug abli ang atong opisina inika Martes. Unya akong gidapit ang mga amahan nga wari sa tubangan para sa espesyal nga panalangin alang sa mga amahan. Mga amahan wari sa tubangan para sa panalangin.

atong i-greet ang atong mga amahan o Happy Father's Day. Happy Father's Day. Atong tagas masipang pakpak. Atubangan sa mga atubang sa mga tao niya moduko, mubaw. Okay, congratulations, Happy Father's Day, mga mahalik sa lingkuran. Ang kantong ning isa siyang kamot ganina, mag-istorya tag kadiyot, aritapita sa pultahan pa doon sa kumbinto. Malindog baliog.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

Ok, Domingo, no sab. Aniya nasab kita sa tungtol manon nga maghatag og kinabuhi sa mga huni ug awit sa kagapon. Di natong mahandong ang maanindot og mahinuklugong kaagi sa atong kinabuhi din naglambigit og usakaw og pinaagi nining atong tulumanon. Atong pukaw ng haikatulog ng tanga kagapon. Okay, may muta na mo diya. Mag-ubanta hangtod alas 12 sa kanto. Okay, karon John 21, 2026. Alang sa inyong mga greeting, sa inyong mga kahigalaan, atong number 0949 774 3141. Okay, mura gua masayo mo init rong lawan. Mayar sa day pagkainit yo di mo mainit ah. Pamang uwan pamang taon pagulbul kay igor silang nakapugas wa naman usbe narabay gihukun hukun na uwan init magsukod kun amot lang sa katinor karong sunod buwan. Okay, Quincy's Rule is watching. Salamat mo daw, Quincy's. Good morning, good morning. Kaninyong tanan. Oya ko din, doon na din ko ikuan, masulob yung pahibalo sa kamatayon sa akong agaw igtagsa na namatay niya doon niya aging burag June 12 kunya ang iyang lubong pagahimon karong adlaw murag alao na ang misa ni sa atong simbahan katoliko. Namatay si Lokring Kulonya Lato, ako gitaw ni tagsa mangu dinhi gami ilubong ni karong alas alao na ang misa niya gihangyo ang mga kaparintihan kahigalaan paglitok og pipila ka pulong sa pag-ampo alang sa malinawong pagpahulay ni Lokring Kulonya Lato. Okay. Matod pang Wences Rule. Good morning dong. Happy Father's Day. Og tanan. Oy, Happy Father's Day di ay kada tong mga amahan. Okay. Katong siguro mga pinalanggaong mga anak mo greet silang amahan. Ko na anad na lang ko ane. Ugti mo sa atong birthday gani, dili naman na yung greet atong mga anak. Laki lang. Happy Father's Day.

unang dalit. I know. Ni Pabulos Ecos. 1960s ning musika. Good morning guys atong station manager nga si Engineer Fernando Mangubat Jr. Thank you kayo sa pag-abay niadto niaging fiesta dito mi manyudto sila. Huwag man nga tong Campus Director nga sa Engineer Maria Carla Waybagita. Good morning mga ma'am Carla. Diapod sa Barangay 5 atong Abtikon nga

Iswatching salamat sa pagpaminaw di Astag Mantawian nga gipanguluhan ni Kunsyal Roger Diamante. Oy, salamat po day akong gingsoon kay Disa nang atong dugista naka beach pod koy ninduta pani Herel, shout out pa jaw. Oh, Astag Mantawian dia si Kuy de Kalus na aron nagyampong at yung vulcanizing gusto na naminaw dia sila si salamat sab nila ni Kuan Aileen og nila ni Luling na itong pista nga dito ta hasta kaon pod may bring house pa morning di Astag Mantawian ay lang lagi na si Rocky kay Wera Joe.

Okay. Uy, dito taga Constable nag nakutet ang kahoy para sugdod. Okay. Mayang pagpaminaw diyan ni Kuan. Text Barangay Council. Hello. Gaw Ermin Ginita. Og si Gaw Bibian. Naula na nato. Okay naman si Father Rogelio Elliot Pontelias og si Mother Kuning. Pontelias. Okay. Og sa tanan na lang naminaw sa Tagamanggilan. Ngaanom ko ni Kuan. Pidring butas lang. Maya kay Musayaw. Dayang-dayang. Itang pidring. O dito sa kabukiran nga naminaw sa Kamanse kung mga kagagawan niya kay Panguluhan ng Kunin Barry Captain Etseng Muli Hon Kumilang. Good morning sa taga Kamanse. Ayun man sila si Guding o si Antipas. Kita nga ito dispiras dito silang lebe. JR Lumangyang, set out idol. Okay, kuning dia JR.

0: Daga na po nga namin aron, nagi pangulo nung sa nila ni Barangay Captain Limuel Kamingawan. Usa ko mga kaigsunan dyan, nila si Birog si Elma Montera. Good morning sa Daga na po. Dito sa Sungon, nagi pangulo nung sa ni Konsyal Iman Pragat. Ni kuan dia, Konsyal Usiduran sa mga kaigsunan na to dyan. Sila si Ines, si Biseng, si Pedro, si Marta, Konsyal, ex-Barangay Konsyal, Konsyal Inteng Lumbab. So dito po sa ibabaw, na po na dito si Konsyal Yakong Dichos o si Linda, o na Ben o Billy Jimante, na si Teteng, si Ariel, o Kliwaya nga itong nangigrit kinanginaw sila ron.
1: 98.1 BT Radio. Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di kin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka na ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Imenosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiyado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try yuko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself. DTX
6: 500. Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
7: FiberConnect IT Solutions.
6: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389. Original Hagkuray Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuray Capsule.
8: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
12: Ever since nga nakatry ko ana, naa na gyud kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve gyud sir, naghapdas kog set liniment. Dala-dala ang gyud na ko unya dili man pud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Kumutan gyud ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
11: Sa set liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapod sa said Marketing Incorporated.
13: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

Okay, si JC Brigolio Campo nagpahinomdom ang iya ko nung kinahanglan si. Okay na, hapit na. Okay. Happy Father's Day.

Frank Evangeline Parelia Mayong Bunda Pajaw nagpaminaw ko ni mo pirmi diri sa Barakaydos kusug kayo among radyo sa akong tindahan nagamay. Happy Sunday, salamat sa pagbasa Pajaw.

Master Ron ko'y toloriso roilo. Ay, buntag, didi ko po. Oy, ikay una nakataw na gwapo. Master Ron ko'y ikay labing swerte rong adlawa. Atod pang Master Ron ko'y happy Sunday to you. Great di ay naku og adbang. Happy Pista ang tibok lungsod sa Taboylan. Magpista karong umabot June 23-24, 2026. Og shout out, dinako og Happy Father's Day ay imong classmate. Mao ang akong Papa Abilino, Royalo Senior, og sa akong Mama Tercita Toloriso. Mama Tercita Toloriso Royalo. Okay, salamat ni Mama Tercita sa pagpaminaw og ni akong classmate yan, si Abilino Royalo. Sinaw kay naghinapay si Abilino Royalo na tudyante mo na ito si bisikleta. Basta kay hinapay de matarog bisa pag hangin o kusog bilet hinapay Abilino Royalo eh. Left a good job in the city. Job in the city. Waking for the man. Credence Clearwater Bible, Proud Mary. 1960s name, sikat gani musika. Rainbow.

Matod pang Master Rongkoy. Happy Father's Day di ay nimo Digigopo og sa tanang papat Tatay, Daday, Happy Father's Day kanatong tanang. Salamat nimo ya, Master Rongkoy.

0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo.
3: Susa's Lechon Manok and Lempo.
2: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan.
3: Susa's Lechon Manok and Lempo.
2: Lamian na, barato pa.
3: Lamian na, barato pa.
2: Susa's Lechon Manok and Lempo.
3: Siguradong magpangita ka.
2: Susa's Lechon.

0: Ano yung Wonder Herbal Oil?
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Uy, Kuya Atan, nausa mo na yung atong amigo nga masulupon magkayog noong?
4: Dito, no? Atong pagutan noon. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
5: Mawalagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod ginis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
3: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
4: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFRIS ning atong

0: CG Radio.
1: The greatest hits of all time.
2: Okay, Anastasio Mamaril, Black and White, Boogie Nagatod sa itong tak na alas 9:36 na. Boards Porelia, Happy Father's Day, Digi Gopo. Salamat mo, Boards Porelia. Oy, Jessica Latong Pinjay, Sosin. Sika, hi, mga nayan nakastuburan. Okay, salamat ya classmate Nina Balbis. Happy Father's Day gikan ni Nina Balbis. Matod pang Nina, kaon sa ta inasal? Patsmits, good morning. Good morning sa nimo dia. Mista kag taboylan. Patsmit, Nina. Kathleen Kiniway is watching. Oy, hi mangka, nakas ka man siya. Salamat, Kathleen.

Oke, Rain Boy Mondragon atau ni tukar agrener butang wan kay pangitag wan ngatang kay sunang mag-umas bukid.

pang board parelya good morning di jugo po naminaw ko ning mo pirmi diri sa balay naglanog-lanog among radyo. Happy Sunday and bless Sunday di jugo po. Thanks pagbasa di jugo po, brother always. Salamat nimo board parelya.

0: 89.1 BT Radio.
1: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
2: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang lab chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang tanan akong lab chemistry ako. Ako si George Irenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
1: Alam niyato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof.

0: Strong. Subok na.
1: Juan, Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang return drop, epektibo yun siya ng vitamin K. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dahil siya niya. Tapos kusog na siya matutoy. Tapos na yan tulog.
2: Sa una day?
1: Mugmata siya. Okay na yan tulog.
2: So good, nakainom o...
1: Citron drop.
2: Ilaidad sa imong bata, sir?
1: 4 months. Kusog siya matutoy. Lingas kayo, basta makamata na siya.
0: V-Tron. Subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

Pabulawanong tinobdan radio 98.1 FM sa inyong mga radio nagsibya gikan sa lapad nga wanan sa sitio Tuburan Campus. Kanilang yapon ng inyong ubos nga slogan sa kanginan. Dejo Pajo Mulihon. Okay? Atod panginaping ka, Happy Father's Day, Brad. Salamat muda, ina. Lolita Bilyarin Igmilan, binabati ko ang lahat ng mga papa, tatay, daddy, lolo. Happy Father's Day, always good health. Po sa lahat, always love you. Ito pang Evangeline Parilla Pajo, advance happy birthday to me. Yun din dito, salamat Pajo. Advance happy birthday ni mo, Evangeline Parilla. Roy Kimbo, happy Father's Day. Dejo Gapaw, watching from Babag Uno, Lapu-Lapu City. Request ko, top of the world. God bless, salamat mo dia Roy Kimbo. Judith Marie Quer, Happy Father's Day. Salamat mo, Judith.

0: ang pagpaminaw sa migo nga abti kayong nagdumala niya itong motocross Restoburan si Carlos Carling Supatan. Good morning na Carling Supatan. Nahim itong motocross Restoburan tungod sa pagsalig kang Carling Supatan. Good morning muda Carling. So si Din Din Puira Buyag Kuti na masang kakuha magliso naglupadog taas ay sige sa standby kusina tingali ni Denden. Rune Nenge, salamat sa pagpaminaw Rune. Hoy akong mga pamangkin na kagawan Arnel Pruta dia sa Pakaw, good morning, salamat sa pagpaminaw. William Luyao
1: 0.1 BT Radio DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong mind pang lawas.
4: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species kining gitawag na tong ROS mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nga nung magtaya ang puthaw.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
4: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
4: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
4: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
4: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron.
5: Mahal gyud oi. Basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag DTX na lang Sir GP.
4: Hosto.
5: DTX 500 ug MITC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MITC Sir GP, imagine sa ka MITC pulo na ka oranges.
4: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
5: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP. DTX 500 ug MITC rajod.
4: Correct.
5: Ang DTX 500 nga dunay disugard sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
4: Hosto Doc.
1: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga pagkakit ulit. At pagkaduhan na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang upag-upag og sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawa.
5: Sa mga dili tigkaog utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Oh, mataya ang imong utok.
4: Brain,
5: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog dok sa mga lalaki o dili makaanak.
5: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itong kamahal, ang importante lang inom na lang yung ka sa DTX 500 og kining gitawag MITC. Kuyaw kayo Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og MITC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kagasigarilyo, di ba?
4: Oh, wala.
5: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So importante

0: Kung ipangihi og ako pod gapus-on sakit. Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
1: tulo pod ka kapsul sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit.
1: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga hangga? Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi mo nakapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Tatay Lois, lichon manok lichon baling oga liyampo. Nagkinibay butang sa Emendo sa street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ingkam tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, kiyam siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang koto-koto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah, minuto ka kung kwan niya plaso, salamat niyo kung ako, kaning herbal oil, tayo, matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account.

0: 89.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Alam niya itong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkunta nga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
7: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
8: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
7: Ha? Unsa di na aana, kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
7: Hala, ganigot ka na ng gamiton, kuya. Pwede ko ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Og ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, ganindot ganda na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, maupa, kuya. Sige, ato na ko.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
10: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
11: Vitron, subok na!
12: Sarita, Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surga del Sur. Ang ako nakunan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Gamay na siya mukaon.
13: Okay.
12: Abtik na siya. Abtik na siya.

Basta magsige gani kag utan, sige kag kamunggay, mutaas gina imong kinabuhi. Mora gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Murang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak. Tungod kay ma-boost ang inyong fertility kun kanunay mong mag-inom o original Lagunoy capsule tungod kay naadiha ang kamunggay. Okay, ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nag-ilaing mulalis ani kay kining tubo, ginaiksim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Lagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals na gipang-intake na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinaman na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom original Lagunoy capsule, kaya naan siya itubo na makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano ni diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Lagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante bening atay, kaya maubin isalaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni, mauni nga dapat ang ping

kan inom kita original Hagonoy capsule kung ana kay gibatyag diha ana kay sakit sa atay. And then ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibig-sibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo dyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor yun na ha? Tanawin nyo diha. Na diha, ga-explain diha sa YouTube. Salamat Dok! Na diha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniyang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagonoy capsule, mawala gina imong high blood. Kay kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa sa imong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kay nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagonoy capsule, mga langga, makatabang yun nga mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka nang sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagonoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napunis siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyong buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw. Ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

0: makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang gyud ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre nangunguna gyud. Pinaka-epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no. Ang uban magkatawa, unsa man ang Hagunoy man ay nangadto mi sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy dai makatabang siya kun akay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang puni siya nga mapa-healthy ang sablabi na sa mga babay, ang organ sa mga babay. Kay ngano man delikado ba ng babay nga magkausay sa kita na makamayuma, magka-cancer sa matris, makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower pod sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag inom ang original Hagunoy capsule, kung naa kay gibatsyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa check up kasi imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. We just dropped the needle.

0: Classics.
1: BT Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: Radio. Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Con Cheta Dadulo, Cheta El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyad kong nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ESP, new license, og non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
5: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako jud siyang gipukusan og inom og third tanyawan capsule ni gamay jud siya dahil dili wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa jud siya effect. Ipiktibol jud ang third tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37.

0: Ogya sa Balamban, Cebu. Magkontaka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Kadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
3: Bugas-bugas og katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: og katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
8: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
7: Malunggay, paligun sa imong immune system.
8: Tubo, natural energy booster.
7: Ginger, panguntra sa inflammation.
8: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Lives for life.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Bring health into your home.
10: Marami na ang believe sa Lactopapi.
11: Sa Lactopapi.
12: Lactopapi.
13: Lactopapi.
10: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
14: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Coffee Mix.
1: As in, dako yung tabang simpanyawan, coffee, sa karon, eh, sige na ako pada yung uginom, nagababa na yun siya, nibaba siya 145. Karon gani, 143 na lang siya, di malibahan, taga Jensan. Mag-16 ako, karong June.
0: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
2: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wala na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himso gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
4: Mga higala ug ania ang usa sa nataba pangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ang kasingalan na ito, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching.
5: Monching mo hangga? Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinood?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
5: Kasi mo na kapuyon dai ka?
6: Oo, kapuyon ko.
5: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
6: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
6: Okay na.
5: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
6: Monching.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
9: 98.1 BT Radio.
10: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.

0: Dunya, salamat kayo sa lamian ng pagkaon, no? So diha sa Barangay Alegria, nagsaulog si Lula Nini sa iyahang adlaw natawhan, no? So happy listening also kay Lulu Maning and Lula Pirli from Manila, no? So si Lula Nini brogikan po ni sa US, no?
1: Yes.
0: Unya nigduaw siya sa iyang mga kaparintihan o mga kapamilya din sa lungsod nga tuboran. Una si Lulu Maning, si Lula Pirli, ni apod tungod kay miaten po sila sa kapistahan, no, sa Barangay Kugon. May hapon usab ni Auntie Susibel and Auntie Tata Magno and Auntie Noemi. And of course, di na to kalimtan si Sir Roger Cabanero, ang ato amigo kayo, retired deep ed supervisor, bro. Mm-hmm. Na namati po siya sa atong programa, bro. No? So si, yes, Sir Roger, bro, na siya sa deep ed Talisay.
1: Yes, thank you, sir.
0: So niya, amigo kay nato na. And of course, sila Dong Junjun Olibo, Gabo, si Tio Nick, o giyahang apo nga si Hiroshi, and Dong Meroy. No? Salamat kayo sa ilahang mga alamian kay nga mga putahe kay ganihag yun, no? So sa paman sa kuang asawa nga si Ma'am Fiena o si, yes, Samuel Rain, and of course si Ate Mika from Bugo City, happy listening, yes, kaninyong tanan diha o ginaot nga naa ang kalipay samtang nagtapok ang ato mga pamilya.
1: Yes, may hapon ka na tong kanan sa tanan na tong suki diha sa lungsod sa Tabuylan, Tuburan, kutob sa mabot ni itong Sibya. Usa ka mabugnaon nga kahaponon, siguro misulod na siguro ang ting-uwan ni itong kadong na sa June. Sa tanan nga mga suki na mo nga naa sa tagsa-tagsa kapanimalay, hinaot kong naamo sumay nga panglawas, o hinaot kong adunatay kasibot sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay usanik sa mga butang nga nikinahanglan sa tuang espirituhanong kinabuhi, taliwala sa mga pangitabo sa tuang palibot, at least doon natay paglaom diha sa Dios. So sa di pa mimo adto sa pulong sa Dios, ato sang i-greet ang mga suki na to, maayong hapon diha ni Romulo Mahusay sa Badya Olibo, uban sa iyang mga kabanay, kaparintihan o magkaigalaan. May hapon po diya kang Sir P.G. Olyamot diya sa May Tigbawan. May hapon po ni Ma'am Ilustrisimo sa Poblasyon Tabuylan. O may hapon po sa tanang mga suki na to diha sa Sityo Magsaysay, Barangay Tabunok, Tabuylan. Nga naa sila diya si Nicasio Mahinay, Charmin, si Robin, si Lindy, si Chris, naa si Topel, si Rachel, si Jerome, sila Ma Floritis, pa Arturo, ng Los Ramos o Sinay Agapita Ruilo, kung uban pang mga anaadiha nga naminaw sa Sityo Magsaysay, Barangay Tabunok. May hapon po sa tuang suki diha sa Timbakol, si Nolito Moniset,

0: nga kanon ni nagapaminaw kay nato. Ngayong hapon sa tanan nga nagtan-aw sa live stream nato, nasla si Ben, si Junry, si Richie, si Risley, si Ronilo, naapod si Mami Belen ng Minaw, si Ma'am Fernandez Elizabeth. Sa tanan ng mga suki nato diha sa online sa to ang live stream may hapon. May hapon po sa Barangay Uno City Tagasa nga naminaw na to karon sila si Pairning, si Lia, si Angel, si Nathan, si Ila, si Manay. Sa tanan ng mga kaigsuuna na to sa Dayang Lungsod, ng Badrico, Sister Waning, Brad Eric, Sister Edna, mayong hapon. O diha po sa Barangay Tuminhaw, may hapon nilang ng Alwina, Sister Edita, Tunay Liliusa Baring. Niha po sa Barangay Carmelo, si Kyo Daligdigan, may hapon ng Badlando, Sister Edeline, Jima and Cargi, Subnang Binilati. Sa tanan, yung mga wa na to ma-mention, may hapon po di ay sa itong isuon diha sa Barangay Monte Alegre, ng Pastor Elimino, ng Pastor Ryan Chiliago, may hapon po diha nila ni Pastor Alan Nunez sa Sityo Makabun, uban siyang Kapikas. Sa tanan, nga wala namang ma-mention, pasailoa kami nga wala ma-nitok yung ngalan. May hapon di ay diha ni Lambols Parilia, nga sa sayo pa nagpatukar na sa ilahang station. May Minda Martin Kilia, na karon na Minaw, uban tapad diha silang Birds Parilia. Sa tanan, may hapon.
1: Yung isa na ito kalimutan bro, ang pamilya ni Nang Mila Noidi, Masukol, uba ni Dudong Lawrence Masukol, dias Barangay Kugon, nga lanog po kayo ato ang Sibya, dia bro. No? So, sa tanang mga Masukol family, happy listening. No? So, may hapon usap sa itong kigsuunan dias sa Barangay Kugon, bro, especially sa ito ang cell group diha, nga ginidala ni Sister Eileen and Brother Michael. No? So, may hapon sa itong mga members diha. So, boy no bro, ato sa ito ang rason gyud nganong ni ata bro mao kining pag paambit sa ato mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo. Og I believe bro nga sa sud sa mga lima na katuig no or padung na tas unom ang ato ang pagserbisyo dinhi pro bono man ni bro no meaning to say walay nagsweldo na to.
0: Yes.
1: Wala tay giapas ani. Gani atong gihatag ang ato ang panahon no aron sa pag sibya din hi aron sa pagmantala sa pulong si Ginoo. Pulong si Ginoo. Dili usa ka grupo or pundok kun dili kaning lunsay nga pulong sa Ginoo bro, and we believe nga kini nakatabang usab sa ato ang mga listeners bro, especially katong dili na gyud maka maka adto na simbahan daghang mga kakulian especially sa kinini ang kahagipot sa panahon no, no so samtang nasas ilang panimalay atong gidala ang pulong sa Ginoo. So sa mga tao nga may padayon kanamo sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay, daghang king salamat. Uga kung wala mo na mati na mo, wala sa midiri. Kunya labaw ta nagpasalamat bro kay ilang gipadayon ang ato ang mga tingog bro, kunya naminaw sila sa pulong sa Ginoo. Mao gina importante kay
0: tinaw diya. Okay. Narayata sa pulong sa Dios.
1: Amen, no? So ato na yung sugdan bro niya sa usa lang ka verse bro ato ang isgutan karon nga gisulat diha sa ni salmista sa mga salmista no ato makita nga daghang salmista bro di lang si Haring David bisan pa man si Moses go namo ni salmo siya no. So sa mga salmo kapitulo 49 versikulo 9 bro ato ang basahon palyo.
0: Okay, sa tanan ng mga suki na to nga diha sa balay kung doon na yung Biblia, pwede ninyo ablihan ang Salmo 49, versikulo 9. Kaya haron makasubay o makasunod kita, galay soon. Nagingon din rin ang Salmo 49, versikulo 9, aron mabuhi siya hangtod sa kahangturan o dili mahiadto sa lubnganan.
1: Okay, no, so, paatras palihan bro, otso o 9 bro, kaya murag sige. Wala sa ato.
0: Murag na kuhan siya. So atong balikon, magsugod na sa otso. Mm-hmm. Kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao, walay igong salapi nga iyang ikabayad. Aron mabuhi siya hangtod sa kahangturan o dili mahiadto sa lubnganan.
1: Amen, no? So sa akong Bible din, for the redemption of his soul is costly, and he should cease trying forever. No, so ato ni siyang i-highlight din ni bro, ini nga phrase nga, he should cease trying forever. Verse 9, that he should live on eternally, that he should not undergo decay. No? So, hinaot nga ang Dios magapanalangin, nga pulong bro, unya, hinaot sa ta, nga, mahatagan na itong spiritual insights. Ang atong mga listeners karon nga na silang tastag sa magka mga panimalay. No? So, kini nga versikulo, mga iksoon, naghatag ni nato og kinini ang advice. Nag-advise ni nato nga atong hunungon, no? Nga ang pagpaningkamot nga mabuhi ta, no?
0: Yes.
1: Nga hangtod sa kahangturan kay di gina siya may tabo.
0: Yes.
1: No? Ang Biblia nagingon nga ang tao

0: gusto yung tukwali ganyan Pastor Dudong mo. Ngang tao, udaghang gigsapi. Di kahunahuna sa Ginoo eh.
1: Tinod.
0: Ha? Disod kayo ang pag hinumdum sa Ginoo labi nag nagahunahuna ka nga puno kayo imong bulsa. O niya maikag panglawas. Nindot kag panimalay.
1: Yes.
0: Nindot kag sakyanan. Murag kuli kayo. No?
1: Tinod
0: yun. Ang pag hinumdum sa Ginoo apan maulagi na ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga for it is appointed unto man once to die and after that the judgment. Meaning, yes. Doon na gyoy kinutuban ang kinabuhi sa tao. And we should not think or even think nga ang kinabuhi nining kalibutan na mauna gyoy ang ato ang final nga destination.
1: Dingawag yun, Pastor Rondel. Gani kung ato makita kasagaran nagunahuna bayud ani kanang muli eternally kani bigyo mga sapian gid mo bini kasagaran gid kay ang pobre o watay ka igong ipalit og uban pang mga bitamina uban pang kahimanan sa atong kahibawan atong hinumduman pa Sordel si late Michael Jackson na gid siya iyang incubator nga oxygen para sa iyang pagalingon aron kay gusto gid siya nga muli long last gid ang iyang gustong gipangandoy. Yan din eh, biyatanan maka-afford ato. So sa ato pa, dunay relation sa pagkaadunahan ang kaning pagpangandoy nga mahimong mabuhi hangtos ka hangturan. Kay, bisan kita, example lang kita, sa pobrita, nangandoy mga puntahan na, pero wala matay ka-afford. Pukasagaran yun sa tanan nga dunay mga samasigsulting pasurudil, dunay mga bahandi, nangandoy ani, nga muliblong last sila. Pero sama sa ginoong Pastor Rodil, doon na yoy matawag na to bang nga kinutuban ng atong kinabuhi. Dili yun siya ikagarantiya. Kinaam na diri, gisulat diri, dili ikagarantiya ang ato ang na-acquire nga kayamanan aron mo taas atong kinabuhi.
0: Amen. No? So, ato makita bro nga sa Salmo 49, giklaro yun sa salmista bro, nga wala siya magpigpihig bawa siya itawag na to favoritism kay mianam sa verse 2 sa verse 1 siya hear this all peoples give ear all inhabitants of the world nga verse 2 both low and high giklaro ba giuna ang mga pobre kaysa mga dato ano siya ba both low and high no, meaning ang pulong sa Ginoo bro mao gyud tinud-anay nga ingon tang po nga kinini ang timbangan sa balaod no titimbangan kung unsa gyud ang tinud-anay nga justice and fairness no? Kay di man giuna ang dato giuna man ang nasubos ngadto sa nga taas no
1: yes.
0: Meaning to say we are not anti rates, no? Anti kuan mga oligarka. But ang ato is

0: ang pulong sa Ginoo nag-atiman sa mga kabus.
1: No? Know,
0: kitang naa sa ubos ba, no? Nag-atiman ang Dios kanato and nagpahinumdum siya nato nga dili nato dili ta maningkamot mga hangtod sa kanunay mabuhi ta tungod kay di gina may tabo.
1: Yes. No?
0: Di gina may tabo.
1: Inod.
0: Gani si King David nag-ingon siya nga even those who trust in their wealth and boast in the abundance of the riches, no? Ingon dia, no man can by any means redeem his brother or give to God a ransom for him, no? So diha sa New Testament bro, same na siya nga context, may ingon nga, what does it profit a man if he gain the whole world?
1: Yes.
0: Yet he lose his soul, no? Unsa man maangkon mo ang tibuok kalibutan ang imong kalag, malaglag igsoon. Unya ang sumpa ito, and what can a man give in exchange of his soul?
1: Yes.
0: Unsa may iyahang mahatag, no? Ha? Bugti sa iyang kalag, bro.
1: Inood.
0: So, ang tubag, ana, bililhon kayo. Di mabayrag sa lapi.
1: Inood, git po, suro din.
0: Di mabayrag sa lapi ang kaluwasan sa imong kalag. Una, tungod kay di siya mabayran, bro, tanawa ang irony, bro, gihata sa Ginoong libre. Di ba?
1: Inood, oh.
0: Di siya, di, kung atong paliton, dili kaya.
1: Di kaya.
0: Di man ma, kuan, no? Di man na to mapalit ang kaluwasan.
1: Mm.
0: Di na to mapalit, no? Ang pagsulod nga to sa gingirian sa Dios.
1: Mm.
0: Kay kung muna istorya ha, kinirang mga oligarch ang nag-unas. Nana ni Pistos langit. Nana. O, kanang mga dato kay ba?
1: Oo.
0: Kung mahimo palang paliton ang pagsulod sa gingharian sa Dios igsoon, kining mga oligarch nga natao ng daan nga
1: sa pian. Wala,
0: sa pian, no? O, sinapian na ba? Sinapian na. Nananay pwestos langit.
1: Yes.
0: Apan, giklaros Ginoo nga, what does it profit a man if he gains the whole world and yet he forfeits his soul? And what can a man give in exchange of his soul?
1: Yes.
0: No? Unsa may imuhang ikapalit kung imuhang bayran ang kaluwasan.
1: Mm. No?
0: Ang tubag, dili ni mo kabayran.
1: Inood.
0: Apan, ihatag na libre.
1: Yes. Muna'y pinakanindot. Kung aris kalibutan, higalig suon. Ato makita ba nga opposite kayo sa langit kay kung aris kalibutan kung nakay sapi pwede magkapareserve kapareserve gag hotel mga resort pero at ato makita higalag soon sa gingharian sa Dios tungkol kay di man pwedeng mabayaran ang kaluwasan iyahang gihimo nga libre pero costly siya kayo bisan di mabayaran pero doon na siya bili sa tanan muna nga usa ka nindot kaayong pagpahinumdom sa pulong sa Dios. Pagpakita ba nga bisan unsao na itong paningkamot kung ang atong salapi o bahandi dili siya paigo aron bayran ng ato ang kinabuhing walay katapusan. Nan, ang tao wala gyud laing resource ana, maura gyud ang Ginoo. Muna nga, dili gyud mabuhi ang usa ka tao kung walay Dios ang kinabuhi. Kay kung nagunahuna na siya dinhilang sa kalibutan, di siya magunahuna sa eternidad, pwede siya mabuhi, pero mamatay man, di man yun mulungtad. So, mangandoy yun siya o kinabuhing walay katapusan. Ang problema diha, kung waa siya kaila, kung kinsay muhatag ni ini, muna'y pinaka-problema higalay soon. Muna nga, mintras wala pa muabot ang gitawag na itong katapusan sa itong kinabuhi, ilho na ito kung kinsay muhatag ni ini, kinabuhing walay katapusan niya matawag nga libre.
0: Amen. Nya ato mangguning nindot kay ning Salmo 49 mangigsoon. Kung ato ang hinuplugan. Gani kini ato ang gisgutan din hinara kita sa Salmo 49. Unya daghan kay itang mapupo nga mga pagtulunan sa Biblia. Kay ngano man hangtod karon maura man gud ang tinguha sa tao daw nalimot siya nga mura bag ingon ta bro ba nga nalimot siya nga ang iyang kinabuhi may kinutuban.
1: Yes.
0: O gani sa unahan kung ato ang basahon bro ingon diha he should cease trying forever that he should live on eternally that he should not undergo decay, no? So mura bag na ay hunahuna o sa yung tao ba nga mulungtad siya unya mabuhi siya hangtod sa kangturan unya dili siya ma dugta, no? Pero in verse 10 gitubag sa salmista bro, you know, for he sees that even wise men

0: harang nangamatay and leave their wealth to others. Klaro kay namang igsoon. Unsa man ka daghan ang ato ang bahandi aning kalibutan. So unsa pa ka lapunog na itong titulo si Yuta, bro. Inig kamatay na ito, ibilin kita na sa atong mga nabilin.
1: Oh, tinuod.
0: O gani usahay, maunay

0: So ato makita sa Surudel nga wala gyoy bili ang kinabuhi. Bisan pag aritas physical nga side ha. Kay once nga ang usa ka tawo wala na din amgin ang mahibalik. Dili na ma-revive. So bisan pag mingunta sa balaod pilay bayad na. Kung maligsan yung patay na pili bala bayad na.
1: Ay damages
0: na. Damages 50,000. Oh, bisan pag ingita na ay balor nga 50,000 ang tinud-anay ana ang katotohanan. The truth is dili na mabalik yang kinabuhi. So mo na siya nga wa gyud puy bili. Kung karipot na sa spiritual side, nabaw nang way bili, way ikatandi ang kinabuhi walay katapusan. That's why kung ato makita ang pulong sa Ginoo, kanunay gyud siyang nagpahimang no ba. Dili man daotan ang mangandoy ani mga butanga na binagusto tang mo higher level sa tuwa pagpuyo. Pero ang importante higalay suon. Kaya usahay mong God Pastor Rodel, tungod sa suba magpaninga, malimot ba nga doon na pailaing kinabuhi? Kaya na bang ang iha na lang puros pangandoy naal nang diri sa kalibutan tanan? Dili na lang sad siya mangandoy nga doon na pa eternity. Kaya ito makita, ito lang yung example. Isgutan na yun na ito gamay sa tuang katilingban karon. Doon na may tao nga nangandoy yun. Labi na dinaghanging malita. Oh. Siya unahuna paldo siya ning butanga pero ang ihabang lintungan ay sayang kinabuhi sa eternidad. Wala niya yun unahuna. Unsa kay dangatan ako sa eternidad kung inani akong kinabuhi sitwasyon ako. So muna higala igsuon nga usahay tungod sa mga pangandoy sa butang sa kalibutan malimot ta nga doon na pa eternidad. May mas labaw pang atong pangandaman. Kaya nga, totoo na dito ang mataw na itong kinabuhing walay katapusan. Kaya sa kalibutan, matapos man yun ta. Sa ato nang isgutan ka ganina, pasunod yun nang isgut mo. Nga dunay yoy katapusan ng tanan. So, ang eternidad, anak, unsa kahay akong kinabuhi. Muna siya, higalay soon, mas nindot siguro, samtang nagpuyo ta ng kalibutan na nagunahuna tang manginabuhi, at the same time, magunahuna po ta sa apong eternidad.
1: Amen, no? So, natin mga live stream na itong mga followers, bro. Ingon din hi si Brother Simar Abunda. Siya, shout out diya sa Barangay Kugon Abunda family.
0: Yes.
1: Onya, ingon si Brother John De La Torre. Ingon siya, mayong hapon, Pastor Rudel o Brother Charlie. Grabe na ang mga panghitabo. Particular din hi sa Pilipinas. Ako nagtuo nga hapit na gyud mo balik si Ginoong Hesus kay bisag sa Senado gigamit ang Bible para ilad sa mga tao. So Brother Kubong John Vlogs ingon siya, hi mga pastor, shout out ko sa akong Papa Juan Permisyan na minaw sa inyo. No? So yes. Maayong hapon.
0: Salamat kayo.
1: Sa ato ang mga followers, no? Din sa ato ang live streaming. Huwag hinaot nga padayon mo mga subaybay sa ato ang mga yes. Episodes din sa atong programa ang Buhing Paglaom. No? So, ang punto anak, bro, nga dili kita magunahuna nga mulungtad ta. No? Di ta mo hunahuna. Never na to entertain ka na siya. Tungod kay mahitabo manggod nga murag mo salig na ta sa atong kaugalingon.
0: Yes.
1: Kunya mahataga na nato bag murabag makontrolar na to atong kaugalingon ba. O gana mo siya dili gyud ang ngayong buhaton tungod kay ang Ginoo manggod. Wala magkulang sa warning bro sa kanatong mga katawhan. Nga instead nga ato ang pangalagaran.

0: Ginoo, ato siyang pangitaon samtang buhi ipata.
1: Yes.
0: Tuan ano ta sa mga butang nga mahabilin ra ikamatay nato.
1: Tinuod yun.
0: No? Ingon din he, under and leave their wealth to others. No? So, sakit. Sakit kaya nagunanaon ba nga, porti ni mong paningkamot, no? Di ka mo kaon hapit, kaya may banda ni mong milyon. Nga, oh. Pagbili ni mo sa imong mga kabtangan si imong mga anak, giwaldas ra. Giwaldas ra.
1: Giwaldas.
0: Gikuan ra.
1: Uway pagunahon na.
0: Uway pagunahon na, no? Unya, ikaw, porti ni mong
1: noodles,
0: noodles. Noodles, no? Or na, kuan na ka, no? Nagkasakit ka na. Tungod kay, ang imong gugmana na sa imong salapi, no? Umiana ang Biblia diri bro, sa verse 11, chapter 49 gapon. Their inner thought is that their houses are forever and their dwelling places to all generations. They have called their lands after their own names. Villa. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba?
1: Di ba?
0: Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Mga ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Makita ito sa lida ba? No? Yan, dago kay gate. No? Unya naan ang mga nakaplastar nga ngala nila. No?
1: Yes.
0: Dunya, unsa pa na, sumpayan nila na nimo, no? Sa di, sakto yung pungs Ginoo.
1: Tinood yun.
0: Nga, nagtuo sila, nga, ang kinang ilahang mga panimalay ng mga nindot kayo, mulungtad na hangtod sa kangturan,
1: yes, yes.
0: Nga mulungtad hangtod sa pila ka mga henerasyon, o ginganla nila ang ilang property sa ilang pangalan. Talawa ko?
1: Yes.
0: No? Kinumdum ka itong tao nga kanini ang gitawag sa Ginoo grateful. Tao nga dato apan buang-buang.
1: Yes.
0: Nga iyang giangkon ang tanan niyang mga butang nga iyahang mga na iyahang mga ang iyahang mga kabtangan, ang
1: yes.
0: Iyahang mga abot, ang iyahang kamalig. Puros iyaha ba?
1: Yes, yes.
0: Puros sa hisgot ni kinan sa Ginoo. Hoy buang. Karong gabi una, ako nang kuhaon ang imong kinabuhi ug kinsa pa man ang makapahimulos sa tanan ni mong mga buta.
1: Yes, tinuod na Pastor Del. Gani, kung ato ang idas panahon na to karon ba, doon na magtay na dunggang nga kanta, hawak ko ang beat.
0: Oh.
1: Pero, higala igsoon, di mo hawak ang heartbeat ni mo. Ang atong heartbeat, di na to hawak. So, bisan pag naikantang hawak ko ang beat, ato yung ibutang sa unahuna. Mura magutog, mura bag nailisa na ba nga, dili na, imbis, doon na yung mga butang nga uncontrollable na to. Gi-condition na itong huna sa kalibutan nga pwede ni mo makontrol. Pero sa tinudan na, hindi yun na ito makontrol. Sama sa gingon ni Pasududong kaganina, nga naka-experience ka ani, muabot ang katapusan sa kinabuhi, nagpasabot lang yun, hindi ni mo kontrol ang kinabuhi. So, mo na higalig soon, reminder, sa ato ang kinabuhi ba nga, di na to hawak ang beat, di na to hawak ang heartbeat ato. Kung ang Ginoo mupastop sa atong beat, wala na yun ta. That's why, sama sa among gisigig balik-balik diri, dili pwedeng mabayran ang kinabuhi ng walay katapusan. So, although libre siya, pero bililhon kayo ang gihatag nga libre. Ang kinabuhi ng walay katapusan, gani, bugtong anak sa Dios mo gihatag aron ta maluwas. Mutuo kang Kristo, mupa dayag sa itong kinabuhi nga ito ni Kristo o pasudlon si Kristo sa itong kinabuhi. Yung anak ka bililhon, although wala siya bayad, pero bililhon siya. Muna, higalig suon, isip usa ka mga tao nga anian, lumulupyo, nining kalibutan na, nga dili mulungtad. Kanunay na itong ibutang sa itong hunahuna nga di ko hawak ang bit. So, maabot yun ang panahon nga mahanaw ito ang kalibutan na ang importante ngadto sa kinabuhing walay katapusan na atakiliran sa Ginoo.
0: Amen. So, kini man good bro nga kini ato ang gisgutan bro. Kung ato lang ipatuhop ni sa itong kasing-kasing, dili ta mahimong kinini ang si tawagan na bro, kanabang hakog ba? Nga, daga mag-away ana good kung
1: yes, tinuod.
0: Inlapas sa iyang property,
1: no? Sa gadangaw.
0: Oh, sa iyang pikas balay. Nya milapas ang saging dito. No? Nya nilapas man siyang property.
1: Bunga, bunga.
0: Nag-away sila kay ngano kuno hilapas ang bunga. Nga siya haman ang property.
1: Yes.
0: Una nag-away sila, kisay tagiya. Nako kayo na pangutana. That's why naagin na sa itong balaod, no? Sa yes, civil yes. code, bro. Mm. Sa civil code, naala tanang mga butanga.
1: Mm.
0: Na kung mulapas galina sa imong property, hangtod wa pa na matagak.
1: Mm.
0: Ang tagiya na, ang nagtanong. Ha? Laro ko ta na. Ibasig mong ingon mo nga, uy, lapas mo sa among property,
1: bitaw, pastor. Bitaw, tinood.
0: Yeah, usa ka bulig saging. Unya, ang ako pang...

0: dili ni ato ang tanan na itong kamtangan, itong panimalay, itong yuta, di na ato.
1: Yes.
0: Ibig sa pagganla na ni mo, mabot yung higayon nga, ikaw ang ilubong, anak.
1: Tinood yun.
0: Ikaw ang hanak ka ilubong. No?
1: Tinood yun.
0: Na yung mga dato o distuburan, no? Naas less special kayo nga lubnganan.
1: Mm.
0: No? Naagid, nagpahimogid sila kay, di sila gustong matugaw silang pagkatulog ng dayo. No?
1: Yes,
0: no?
1: Tinood.
0: Ano na mga dato eh. Mm. Ano yung musuliyo, bro. No? Gani, kestorya ko sa ka-contractor, bro. Da sa syudad.
1: Mm.
0: Nagtuo ko balay, bro. Kay purti manggupuha.
1: Nindot kayo yung design.
0: Wa ko kaklaro ba? Lungon man dito nga iyang gibuhatan og musuliyo, bro, niya.
1: Mm.
0: Ang iyang valor 2.8 million.
1: Kadako man.
0: Okay, aircon unya na CR. Unya na dito ang ilahang patayng lawas sa ilahang kaliwat nga gilubong, bro.
1: Mm.
0: So, kailang iyon ana, kini ni ang makita na to nga wala na'y kuan, bro, ba? No? Mm. Tingali sa muduaw, comfortably.
1: Yes, tinod.
0: No? So that's why, natin makiksuunan nga, huwag panimalay, mingon sila, maayong pangantos, mintiriyo, guwapo pagbalay.
1: Yes, yes, mingon pa.
0: Ang mga patay, guwapo balay.
1: Mm.
0: Ang mga buhi, homeless.
1: Barong-barong.
0: O, muna ang uban, ato na las mintiriyo.
1: Mm.
0: Okay, na may mga balay dito.
1: Mm.
0: O niya, tagsara mo po duawon sa ilang mga kaliwat. So may pagsilay mo po yun.
1: Yes.
0: No, so, balikan na to na, bro. Kanani ang kanang mga inana ang mga away-away, yung lapas sa ilang kuan, dili magpa-lapas.
1: Mm.
0: Kung sa dihang naanatay pulong sa Ginoo, makaingon na tanga, nananatay pag-considerar ba?
1: Yes, yes.
0: Nga, sama ana, no?
1: Mm.
0: Nga naimulapas nga, sa dahon sa kuan, soko ka na, no?
1: Mm.
0: Kunya, kinini ang imuhada yung putlon, no? So, naagin na ipag-subay, no? Sa civil code, kung ang pangutanag natagak ba na, no? Ang maong bunga, kung natagak, imuha na tagiyas yuta. Yes. Apan hangtod nagkupot pa na, nagkumpayot pa gina, wapag gina maputol, tagiya pa ang tagiya na katong nagtanum, anak.
1: Yes. Hmm. So, samara sa idea, Pastor Rodel, ang tanan nga ni as kalibutan, di yun na pwedeng mulabang sa eternidad.
0: Mm.
1: So, samtang nga nagkupot mo na sa kalibutan, naara yun na dalikotob.
0: Mm.
1: Tanan na tong kabtangan, tanan na tong titulo, unsa pa na diha, di yun na pwedeng makalabang dito sa eternidad. Ibilin yun na siya.
0: Mm.
1: Galing soon. That's why, di yun ta makapanganti.
0: Mm.
1: Kaya usahay mangod, doon na ba'y kadungog ko na yung pinulungan. Kana bang mingon ba nga murag di mamatay.
0: Mm.
1: Nga nag murag damada sa hangtod sa kamatayon. Makadungog tinuod gina siya higalay son. Di gud na ni mamada. Unya moy mahinumduman nila ang bati nato nga kinaiya tungod sa ato ang gawi ba nga gipakita. Unya di magina nato malilong. Makuan man gina siya. Duna na magi kinutuban ang tanan. So mahabilin gud siya. Sama sa gisulting Pastor Rodel kaganina nga ang nabinlan kung dili maayong pagkadala mawaldas o daghan magani sila mag-ilog mag-unay mag-isignalag kuan kanang isignalag kinsay makapabor ba ng nana. So ang punto diri higalay suon nga aduna kitay paghunahuna sa eternidad. Aduna kitay paghunahuna nga ang kinabuhing walay katapusan bililhon pa kaysa kinabuhi diri sa kalibutan.
0: Amen. So, napagi mga issue mo sa mga nang may mong guneng naka-eskwela po ta bugas siya, bro.
1: Mm.
0: Kaya nga no, makonect na to sa Biblia ba?
1: Yes.
0: Nga ang Biblia gisakto gyud kayo
1: mm.
0: nga dili ta mag-deny.

0: Oh, di ta mahinak ko kay mamatay ra ta.
1: Pinuod
0: imo i-shorten ning chapter bro. Bisa unsa nimo ka dato? Mamatay ra gyud hapon ka. Tingali, malangay lang ay jutay kay na pamo kay kapatambal.
1: Yes,
0: pero mamatay gyud ka, no? No, so ang balaod sa daghan kay gi kuan ana nga mga problema tong kay tao lagi hakog ba. Kasama ana ang yutaan kay siya unya na intay pobre nga nanom og kamote. O sa iyang yuta.
1: Yes.
0: O orlubi ba ka? O niya karon ang kining dato nasuko siya iyang gipang-ibot. Iyang ikuan gi hulga pang pobre pero I realize mo nga dili day nanang balaod. Ingon ang balaod nga bisag ikaw pay tagiya siyuta di ka kadali-dalig ibot anang kamuti diha.
1: Yes.
0: Kay kanang kamuti nga gitanom din ha real property ka na. Alimang ana bro.
1: Tinuro
0: real di. Property na and dili ka ka assert nga ako'y tagiya na.
1: Tinuod.
0: Imo ginang paaboto istoryahon gina, no?
1: Ang tagiya.
0: Ang nagkuha na na. Kung imuhag yung gamitong yuta, bayri na siya.
1: Yes, tinuod gina.
0: Dili nga pinaagi sa pinakahakog, gabig pagpahimaraot pa, nga abi kay tagiya sa yuta, iya da ipaputol ang kuan, no? No, so, dili na mao. No, kay abisan ang tanom nga nagkupot pag yuta, bro.
1: Tinuod.
0: Is considered real property. Una na, ay respeto ba?
1: Yes.
0: No? Pero tanawa ang tao sa hakog kayo nga gisabot niya nga ako ng yuta ay mugsod kay ako na mao'y unang gilubong nito sa yuta.
1: Pinuod
0: yun. Og iyahang gibilin ang tanan niyang kabtangan ngadto sa nagsunod og wa ta kay ba unsay ni tabo pod sa maong property sa nihang gisunod na sa iyang mga anak.
1: Yes. Ngunay ato makita Pastor Rodel labi nag wala kay Boss Balaod ba magtuo na lang ilaha kaya usahay mo biya na'y kasagarang issue labi nagibaligya ng yuta yan ay dagang tanong yan nananom dili mao ang tagiya sa yuta ng piyado niya mo na siya'y mahimong kuwan nga ako ang yuta so apil siya sa bayad o niya ang nananom wag yung mabayari so looy kayo yan di na lang mo addo sa hukmanan kay dako mo gasto mo na nga mahog na nabing thank you. Ya sama sin gisulti tungod gi antaw do na magud siya'y kinaiya nga kanabang may pagkahakog ba kinaiya nga gusto nga iyahon na lang tanan so ato hinumduman nga sa tanan nga mga butang kanunay na mong balik tanan nga nagkupot sa kalibutan na yun na siya di yun na siya mabalik ma-adto sa eternidad. That is why bisang pagdadon siya isulod sa lungon magpabili na yun na siya diha o di yun na siya madangat do sa kinabuhing walay katapusan. So yun ana igalay suon ang pulong sa Dios naghatag yun siya pahimang noon na to kay dili na to lumsa na tong kagalingon sa mga butang sa kalibutan kay daghan kayong mga tao nga nalumos sa mga butang sa kalibutan nakalimot ni noon sa Ginoo.
0: Yes.
1: Tungod sa na-overwhelm ang ilahang kagalingon sa mga bahandi o gani nanubra na nalimtan na nila nga ang Dios mo'y tinubda sa tanan unya nalimtan po nila nga kini mga butang nga di yun mada. That's why kung ato pala nang isilsil siguro sa tong hunahon na gasing-gasing hindi na kumada na nga nung maningkamot mamigmayo nga makapaguba na hinoon sa matag relasyon labi na kung may mong relasyon sige nga nung sa panadiha makapaguba na hinoon tungod lang anang butanga so ayaw itugo tigalag suon yung mao na hinoon yung makapaguba sa atong mga relasyon.
0: Amen. No, so arita sa Proverbs bro 23 verse 4 and 5 hindi bro nindot sa kaining related ni sa ato ang topic bro na maghisgot ba nga hunong na sa pagtumang paningkamot aron lang yun nga madato or mabuhi kahangtos
1: Proverbs kantura. 23
0: verses 4 and 5
1: okay panultihon 23 4 and 5 ngayon diri pagmatngon nga dili ka maugtas sa imong pagpaningkamot nga madato. Uy, maugtas dai gani. Sa usa ka pagpamilok, mahimong mahanaw lamang ang imong salapi. Daw gitugkan kining pako og mulupad sa halayo sama sa usa ka agila.
0: Oo, siliman ka. Pagkanindot ng pagkasulti ni Haring Solomon. Mingon siya, do not weary yourself to gain wealth. Cease from your consideration of it, 5.
1: Yes.
0: When you set your eyes on it, it is God.
1: Mm.
0: For wealth certainly makes itself wings like an eagle that flies toward the heavens.
1: Yes.
0: So nya makita ato bro nga si Haring Solomon duna gayoy katakos sa pagsulti ani kay dato man siya.
1: Yes.
0: Nasuwayanan niya ba?
1: Experience yun, no?
0: So iyahan ang nasulayan mo na iyang summary bro.
1: Mo
0: na iyang reflection, no? Realization si kinabuhi.
1: Yes.
0: Nga bisan pag maningkamot kang madato, di ka matagbaw. Gusto pa dyan kang madato.
1: Mm.

0: punay authority sa pagsulti ani kay Siaman ang pinakadato nga hari, no, sa Israel.
1: Mm.
0: O gani hangtod karon ro why maka pildi de dali ni Hari Solomon. Wa man na si kana si Elon Musk, wa man ay binarkong mulawan.
1: Tinuod yun.
0: Iya binarko man, no?
1: Mm.
0: Unya dato gi kay siya. Unya iha na pagtangtobo sa Tagalog pa ba nga. Wa gi ayo ang kanunayng pag ugtas gyud nimo, no? Nga to the point nga kamatayon na gyud ang pagpaningkamot, unya wala na kay Kristo, wala na kay
1: panahon.
0: Yes. Sa Ginoo kay purti nimong gukod kanang panalangin.
1: Yes. Tinuod na Pastor Rodel, gani mo gisulti niya sa maraga nagukod sa hangin. Mo ni gisulti ni Haring Solomon og ato makita mong gud nga murabag nagukod ta. Eh, ang kalibutan mo basuro din mo ni siya. Murabag nag-indigay po ang kalibutan. Nga mga asinso siya. Nakita ka, gusto mo gamo asinso. So, kung magpuyo lang ta nga simple, kung naa ang panalangin sa Diyos, naa. Kung di makaya, di kayahon. So, yung naa lang ba? Kaya kung sama sa gingon ni Haring Solomon nga, mag-ugtas kag pinangita, kapoy ginastong kinabuhi. Kapoy ginastong lawas. Kaya nga naman, nag-ugtas. Kaya yun ang kag-ugtas. Oo. Kung sa kuan pa, gipaningkamutag maayo sa pagpangita. Lahi gitong kaya mo flora yun ang blessing sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Kaya di yun ka mag-ugtas. So, higala igsoon, gipahinumdum lang ni Haring Solomon kasi siya naka-experience mo yun siya. Yung murabag sa kinabuhi, siguro na nalihis siya sa landas niya sa Ginoo. Gusto lang ni Haring Solomon nga dili ta malihis sa landas sa Ginoo samtang kita nagkinabuhi ning kalibutan na. Sa amo nang balik-balik hindi man daotan nga mga duitan ni ini apan dili na to ilihis ang ato ang pagpunting pagpuntariya sa Dios mismo nga moy naghatag ni ini labi na sa mga panalangin ibabaw ning kalibutan na. Dili na to kalimtan ang Dios naghatag ni ini. Sama sa giingon ni Pastor Rodel kaganina katong ang bangbuang nga dato although naa siya tanan pero nalimot siya nga ang Dios mo naghatag niini. So atong kanunay ibalik nito sa Dios nga ang tanan iyaha tanan tinubdan iyaha muna nga sa imuhang pagkinabuhi ato gyud iapil ang Dios kaysa gayon nga malimot ta nga dunay Dios malimot pud ta nga dunay eternity dunay nagpaabot nga kidabong walay katapusan kaya atong huna-huna puro na lang diris kalibutan.
0: Amen. So, mga igsuon, ang Ginoo huwag yun magkulang sa paghatag na ito pahimangno. Nga, dili na ito sayangon atong ginabuhi sa sobra na natong focus ang mga butang na makita. Bro,
1: yes, tinuod.
0: Unya ang mga butang nga di makita sama sa langit, sama sa Ginoo, di na ito makita. Nahimo ng less important kumpara na to sa mga butang na makita sama ng malita sa suda ng malita una na siya yung mga butang ato gi-target kay ang uban sige panaway ang mga nakadawat o malita yes, pero what if kung sila po ito gitagaan no? Ikaw gitagaan saan nga ay muha na ilang tingog diha no? Okay wala man retirement benefits naman retirement na oy isang pag di naka dili naka ano sunod okay ra gubay mo nga lang okay ra okay nakadawat ka no? So muna yung mga butanga nga giapa sa tao bro
1: yes
0: naginok wala wala yung pake sa pangalan diba ang Ecclesiastes na ingon nga ang maayong pangalan mas maayo pas bandi.

0: Akarwa na, oy. Balag bati ang pangalan. Balag basa imong pangalan basta na kay malita.
1: Ginuod gyud.
0: Apan mo na na siya nga ang Ginoo nag-remind na to nga dili ka dili walang forever. Walang
1: yes.
0: forever.
1: Ginuod.
0: No? Kay moabot gyud nga bawion na sa Ginoo ang atong mga hinulaman nga kinabuhi.
1: Yes, mo na pinakaimportante higalagsoon. Siguro maibog ta nila tungod sa ilang anaang posisyon. Pero atong hunaon higalagsoon. Ni mora magi atong panganday mabuhi ta ning kalibutan na. Masangkap ang atong panginahanglan. So, nganong magkinahanglan patag more pa. More pa yun. So, kung mo na si ato ang panganday nga mura pag manganday bigitag more nga dinaan ato makaya. Diya higalagsoon sa masunggingon kaganina. Kung mulabi na ang atong pangandoy di sa kalibutan, malimot ang doon na pa'y laing kinabuhi. Gawas din ang kalibutan na. O katong laing kinabuhi, mo to siya'y matawag na to. Real life. Walay katapusan naman to. Unya, o maabot na ta dito, o ingnon o rin Gino, huwag ko kailanin mo. Pahawa ka na ko, makasasala. Nga na mga Biblia. So, di harang laay. Although, aldo-paldo tas kalibutan pag abot sa eternidad misod na kayo kay dili na raba wala na raba'y panahon sa pagbalik kausara na siya may tabo one day event ra ang pag-transfer sa kinabuhing way katapusan kausara na may tabo kausara mamatay ang tas kalibutan dili siya twice mamatay sa kalibutan kausara di na siya pwede makabalik nga iyahan ng panganduyon nga mabalik sa akong Ginoo kay haron akong matarong hindi na pwede so mo nang gingong pasuro dili ganina ang Dios kanunay nagpahimangno kanato nga unta bisan tuod na kinabuhi tanin kalibutan nangandoy tag mga butang nga maayo apan atong pangandoyon pag dunay eternidad dunay kinabuhing walay katapusan duna poy pangandoy unta ang tawo nga sama ni ana.
0: Amen. No, so last verse ato ang basahon bro, same chapter bro, Psalm 49 verse 16. So, arita mo ends ato ang discussion.
1: Ningon din sa Psalm 49 verse 16, ayaw kasi na kung madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyahang kadato. Verse 17, kay dili niya kini madala inig kamatay na niya. Dili mo uban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan.
0: Amen. No, so din is ako ang Bible bro. Do not be afraid when a man becomes rich, when the glory of his house is increased. 17, for when he dies, he will carry nothing away. His glory will not descend after him. No?
1: Yes.
0: So, akong gi-check bro, sa Hebrewanon nga pulong, kining word nga afraid bro, dili ni kahadlok or kasina ba? Ang ingon din ni nga sa Hebrewanon nga pulong, owed to the point of withdrawing kanang klase sa kahadlok ba mga kanabang murag ikag inferior ka bro umabot na sila
1: murag ikag ubos yung panahon
0: ubos ka ba niya tungkol sa imo kaubos nga mo to the point of muampo na lang kanila ba nga ayaw na kanana putahia kay para ragi na sa atong to ang bisita
1: no? Murag doon na kay
0: kinanagin ba
1: ma-feel niya kung sa'y nga na na eh
0: nga kana bang tungod kay ka believe kay ka nang tuhana unya to the point nga murag naay kana bang gitawag na to
1: ipakaubos yung kagalingon
0: nga owed to the point believe kaniya nga to the point of withdrawing no no so meaning to say inferior ka siya superior ba
1: yes
0: and mo ba naay style na to diri Pilipinas no nga si mayor or si congressman to bisita ayaw mo na lamisa ha.
1: Oh, yes.
0: Ilahara ng laming putahi ka na inyo ha kini. Ang sluyo mo, ang sluyo.
1: Kaya
0: pansit na inyo. Amo na klaseng fear bro nga. Kana bang dagi na special kuan kayo?
1: Oh, ang kato mga
0: kata na tayo Hebrew nga translation no. So, iklaro niya nga dili na kahadlok nga firm hadlok ka but ingon diba nga ayaw lang nga to the point
1: mataha mataha
0: ka sabi kayo niya kay dato na sila kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga samtang kuno lang himaya mag-increase bro silang panimalay mag-increase ini kamatay niya ang iyang himaya di kay mo kuyog ngadto sa iyang trawa dili siya mo descend padung sa ngadto sa yuta so makita nato nga wala gindi na ini nada ang tanan.
1: Yes, yes.
0: Kay ang tinusbawan ani sa ato pang mga kaparintihan ng mga karaan, no? Maura yun. Mamatay yun ang tao bisa usa ka dato. O bisa ng iyahang kadato, o iyahang kasikat, iyahang himaya, no? Inutag kasikat, hindi popular, daily mo, kuyog niya nga ito, iniglubong na.
1: Yes.
0: No? So that's the reality, no? Sa kinabuhi sa tao.
1: No, na Pastor Rudy lang giingon sa Ginoo bang mas maayo magpaubos.
0: Mm.
1: Kaya ka na mura mo siya.

0: maya sa kalibutan, pareha sa gisulti diyan nga malimtan. Wala ra. Inig abot basi pareha tong Lazaro og taong dato ba? Mm. Nga largo ra siya dito sa Hadis. Muna'y pinakapait nga experience nga may hitabo. That is why ibalik-balik yun, ganyan na gisulting pasurudel nga dili o wala magkulang ang Diyos magpahimangno na to. E ba siya nagmingon ta nga wa manggod ko mapahimangno e Ginoo, igabot na to sa hukmana na sa Diyos. Dili yun kakarasunan na higalay suon. Kay ang pulong sa Ginoo, makita rin yun na to bisan asa, madungog na to bisan asa. Muna nga nagpahimangno, pulong sa Diyos, nga ang tanan, nga niya as kalibutan, ibili na to, even ang atong himaya, atong dungog, o atong kasikat, mahabilin na yun siya.
1: Mahabilin.
0: Muna nga, importante, atong makaplagan yun ang kinabuhi nga naa sa Diyos.
1: Amen. So, hinaot ah. Mahinaot ah bro, nga kining ato ang programa bro. Voluntaryo man eh. Apan, bisag nalay usang nga namati bro nato. Nga iya gipatuhop ang pulong nato ang gipaambit niya. Para nato bro.
0: Yes.
1: Kuan na? Kana rewarding sa itong bahin yes. Bro. Tungod kay dunay tao nga panalanginan. Dunay tao nga mituo sa pulong sa Ginoo. Nausab ang ihang mga panlantaw sa kinabuhi. Yes. No? Wala man ta mingon nga dili ta maning kamot man kanindot or ning dato ta nga naay Ginoo.
0: Yes.
1: Kay ngano man di man ka mangangkon.
0: Ginoo
1: na man ka ang gihatag Ginoo. Hinatag din nga dinhi ako ah.
0: Mm.
1: So kung ikaw dato ka nga naay Kristo, nindot kayo kay yes. Kamao man kang mo paambit nga to sa uban, no? Kamao man kang mo mutan-aw sad sa
0: panginahanglan.
1: Nanginahanglan.
0: Yes.
1: Sandayong sa ka sa panalangin ngantos uban.
0: Mm.
1: Eh lahi maning panalangin sa Ginoo bro kay dili man ni siya stagnant ba.
0: Yes.
1: Sandayong ba? Agianan ka lang.
0: Mm.
1: Pero dili na ni hunong ka. Kay lain maning panalangin sa tao Ginoo na kay tadjaw man.
0: Mm.
1: Sigiha man lang tigo hangtod. Awa na.
0: Din na yun.
1: Dagha na kay di na mainom. Ina na may nagliyok-liyok.
0: Waya-waya.
1: Na na may waya-waya. No? Oh, ano man? Pundo yun kay base nun yung magkalisod na may nang natay na ng kwarta no? Pero ang dato mga naay Kristo bro sandayong siya nga agianan lang
0: yes
1: na iyara po niya Prisco bro naging nga pang Pastor Dodong bro sa iyang usas mga wali niya Prisco kayo
0: Prisco
1: kay agianan man apan kalibutanon gali nga panalangin ay hugaw kayo nakatubig yes. Pero naay magliyok-liyok gimok-gimok nga naman imo mang gitaguan.
0: Wa
1: naman mo paambit sa uban. Ingon sa Ate Belen bro, God bless ninyo Pastor Rodel o Brother Charlie. Happy listening ni Ate Belen. And of course, ato ang mga pamilya dyan sa Islawan family, dyan sa Asturias. Atrisi. And diha sa Ciudad San, no? No, may hapon dyan ni Ate Belen.
0: Okay. So, murag gamay na itong oras. Balikon na ito, no? Importante yun kayo higalig suon. Di dautan ang mga pangandoy, pagpaningkamot, di dautan na pan kinahanglan yun higalig suon. Di na ito kalimtan nga doon ay eternidad, doon ay kinabuhing walay katapusan. Tungod kaya ang kinabuhin.

0: Kung walay katapusan, dili mapalit og salapi. Kini libre apan dunay bugti nga kinabuhi ni Ginoong Hesus.
1: Amen. So wala tay igong panahon, hangtod na lang sa sunod higayon sa ngalan sa among president at the same time the senior pastor of Living Hope Gospel Center, Pastor Dudong Luyao. Kini inyong alagad sa kahinan, Pastor Odil Hinon.
0: Kini si Brother Charlie.
1: Uban sa among Master Control, Sir Genesis Baflor. Kami mag-iingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
2: Mga higala o mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon o kami ng hinaot na aduna kamoy napupo ng mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo o mga panghinaot na kamuhatagan kanunay sa Dios o maayong panglawas o tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob o hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio, ang inyong madungog matag Domingo, alauna imidya hangtod sa alas dos imidya sa hapon. Ang Buhing Paglaog. Alang sa mga pag-ampo o mga pagtambag, pwede ka mong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-23-19740 o sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: 89.1 BT Radio.
1: Ang gikahugupan sa tanan, ania na, gikan sa SED Marketing. Ang tig-apod-apod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa SED Panyawan Liniment Oil, nga ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo ning 5 kaminutos nga impormasyon o kahibalo. Dalit ka na to sa SED Marketing. Ania na karon, ang SED Panyawan Healthline News. SED Panyawan Healthline News. Ug karon, ania na ang atong magsisibya. Mga kaigsoonan, maayong adlaw ka ninyong tanan. Welcome na po ning atong tulumanon sa maayong panglawas. Hatod ka na to sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Aniya na karon mga kaigsoonan, kining atong mga minugbong balita. Hatod ka na to sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapunapun sa nagunang mga produktong herbal nga adunay katanyag na kayuhan sa atong mga kalawasan. Mao ka na ang atong SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga adunay duha ka variants. Ang green nga adunay garlic, o usab kining atong red nga adunay gahom sa mangosteen. Napamatud-an karon sa mga katawhan mga kaisunan ang pagsaka sa kayuhan nga ilang natagamtam kung sila mutumar sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus o usab muha plus sa SED Panyawan Liniment Oil. Napamatudan sa labing ulahing balita mga kaisunan nga aduna na'y pagsaka sa mga nagkadaiyang mga tao nga nakaangkon sa kayuhan silang mga balatian gumikan kay nigamit sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus o usab niha plus sa SED Panyawan Liniment Oil. Matud pa sa labing ulahing balita mga kaisunan, ilabi na katong mga tao nga aduna'y hypertension, high blood pressure, aduna ay mga diabetes o usab kaning constipation. Apil na niini mga kaisunan ang paghatag og enerhiya sa mga tao nga niabdan og panahon nga gapangluya. Matud pa sa ato ang pinakalabing ulahing balita mga kaisunan, adunay mga tao nga nakaangkon og kapangluya gumikan sa pag-utro-utros panahon. Diin mamahimong muinit sa adlawan og mukalit lag ulan sa paggabi. O baka mga kaisunan, mismo sa tibuok adlaw makasinati ka og kalit nga pag-ulan gumikan sa pagbag-o-bag-o sa temperatura nato sa ato ang kahanginan. Matud sa SED Panyawan na pamatud-an nila nga pinaagi sa ato ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus kung kanunayon lang kininimo og inom makatabang kini og dako aron ikaw dili katagaan og problemang panglawas susama sa hilana, trangkaso, ubo og sipon. Ang upat ka mga matang sa mga balatian mga kaisunan na pamatud-an nga prone kaayo alang sa mga taong ubos og resistensya. Ang SED Marketing nagkanayon nga kung panalitan mo palit kita og SED Panyawan Herbal Capsule Plus, katabangan kita aron mapalig-on kining atong immune system og dili kita kataptan og mga nagkadaiyang mga balatian. Matud sa SED Marketing mga kaigsoonan nga kung panalitan mo palit kita og ato ang kaugalingon nga SED Panyawan Herbal Capsule Plus, kanunayon nang yun natong pangitaon ang tatak nga SED Marketing. Gumikan kay nahitala karon mga kaigsoonan ang pagdagsang sa mga nagkadaiyang mga klase sa mga panyawan nga mapalit lang nimo sa bisan asa nga mga parte sa atong lugar. Adunay mga ginabaligya sa mga merkado, ginasuroy sa multika bisan pagali sa mga agora kun IBJT nga atong mga panyawan ang gigamit nga pangalan. Matud pa sa SED Marketing nga kung panalitan gusto kitang makasigurado nga ang atong mapalit makatabang sa atong mga kalawasan, paningkamutan nato nga ang paliton mga kaisunan katuyong tinuod nga adunay resulta nga kayuhan sa atong mga kalawasan, diin aduna kinay tatak nga SED Marketing. Upat ka letra lamang mga kaisunan ang atong pangitaon, mao ka ng SCED. Ug usab mga kaisunan, kung panalitan gusto ka nga tinud-anay nga kayuhan ang imong matagamtam, palita lang gayud katong tinuod og original sa tanan nga mga panyawan. Gipahimangnoan usab ang mga katawhan pinaagi sa ato ang SED Marketing ang atong mga consumers nga kung panalitan makakita kag tindahan nga adunay tatak nga SED Marketing or baka posters nga gikan sa SED Marketing, diha ninimo mapalit ang ato ang mga produktong herbal. Ug usab pinaagi nini mga kaisunan, maangko nimo ang hinanaling kayuhan sa imong mga balatian o baka makatabang kanimo sa pagpakusog sa imong immune system aron ikaw dili kataptag nagkadaiyang mga sakit-sakit og mga balatian. Gikan sa newsroom sa SED Marketing, mao kini ang muntik balita. Kapanyawang Kuya Rick P nagingon kung panalitan ikaw aduna manggali kay balatian pag SED Panyawan. Mao kadto ang nagunang mga balita. Hatod kanato sa SED Marketing pinaagi sa SED Panyawan Healthline News. SED Panyawan Healthline News. Dalit kaninyo sa SED Marketing ang tig-apod-apod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic og Mangosteen. Ugusap sa SED Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. SED Panyawan Healthline News. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Basta panyawan gani, kanang adunay Tatak Sed Marketing lang gayon. Tatak Sed Marketing. Ayaw kong pagpamataka og palit og dili sigurado. Ang atong paliton kanadyo makatabang sa tong panglawas. Luwas, siguro og epektibo. Mao kana ang makuha nimo kung original nga panyawan product sa imong paliton. Kanadyong na itatak Sed Marketing. Busa, alang sa masimsog ang panglawas, palita lang ang Panyawan Plus Herbal Capsule o Panyawan Liniment Oil. Adunay Tatak Sed Marketing. Basta Panyawan, Sed Marketing lamang.
0: Pre, nantawa na gudning gipalit na ako nga Sed Panyawan na may Seed Pharma?
1: Oh, okay ni siya, Marie. Mauni siya ang bag-ug mas kipag-usog nga Sed Panyawan Liniment. Mauni ang haplas nga makatabang sa bisag-unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palangkit sa kaunuran, ug maayosad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
0: Salamat, pre. Mauni ang akong paliton, Sed Panyawan Liniment na naitatak Seed Pharma.
1: Basta palangkit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag Sed Panyawan na. Sed Panyawan Liniment. Ma sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Sed Marketing.
2: Ang Sed Marketing tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
3: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
4: Dili ko toyo nga ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
5: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
3: No! Dili imitan niyang bruha! Malungkot!
5: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O gili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
3: Ilmitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
4: Nagkakita ka ini?
3: Oh.
4: Uwat kini si mong gibuhat kani ato. Tungod si mong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang pagkalagot. Kigisamaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Ug kini sa mara ang way kayuhan.
3: Ako lang ba? Ang ano ikaw? Uwa ka ba sa bakapasakit ako? Ha?
4: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
6: Jerry!
2: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sayo! Tam and Jenny!
7: I like you as you look away.
2: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunara. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Sed Marketing!

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangan. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jenny.

0: Dinhi na lang ta sa probinsya. Kay ikaw ang akong ipaon ang silingan nato diha nga mga hambugero. Mayo kay isog ka liwat nako. Ayaw na lang pagbalik sa imo trabaho dito sa syudad, apo ko.
1: Ha? Uy, di mahimo lola. Uy, mag-unsa naman lang ko kung wala unya ko'y trabaho.
0: Ay, sus ninyo. Ang kahango lang yun ninyo anang syudad. Nga mabuhi raman ta din sa probinsya ba? Naapaman ang mga kugihan na itong mga saob sa Toyota. Nga mga tag-ugbahin sa abot sa ilang mga tinanong. Mabuhi raman ta din eh.
1: La, syempre la. Lahig itong may ako kung kwaita.
0: Ay, pero apo ko. Usaon naman lang kung tinudon taan ang mga kaliwat na babudhion ha. O kamkamo nila ang atong yuta.
1: Ay, lula, big deal na bagod na. Nga arin nila iagi sa atong yuta ang koral. Nga ang makuha sa atong yuta lano. Kana ramang mura kadakaw og halo blocks, di ba?
0: Ay, big deal na ay. Kaysa kahalapan ni ng atong yuta. Kadakuon niya silang mapahak sa atong yuta.
1: La.
0: O, di ba? O, di ba, ma?
2: Unsa man gaday ko ni Toyo o tumunyan ng isko good man sa pagpakuray? Kanarang arundili mo magkita, mo patasaan nila ilang paril?
0: O, hilas lagi, hilas! Natuusap tingali siyang ganahan kung makakita niya. Ipal kayo, kapal moks.
1: Kumulay ka ng terminuha sa mga millennials, la.
0: Ay, kana mga batang managubog tubig sa atong tabay ay maumanay ilahang sinultihan. Pero, balik ta. Ha? O niya na lang, balik sa syudad apo ko. Kadang maklear na ng problema na to din eh. Nga dili na nila hilabtan ni Esko ang atong yuta. Kaya ba sinhasiyo na sa buhay ko ato?
1: Ah, sige lang la. Ingnan lang unya ko ninyo kung dayunon pa nilang ilang plano. Kay mo paulit dayon ko din eh. Pero maulagi na, madaot akong trabaho o siging ulit din eh.
0: Ano problem apo ko? Mag-ampo pa noon ko nga, wala na kay balik ang trabaho sa syudad.
1: La,

0: ima kay magpahatos Janice Terminal kay mabalik syudad.
1: Mo ba?
0: O kung mauna, awa na kay kontra dong. Awa na mo song ni mo din eh. Kung dayuno ni lolo ni mo pagkural kining inyong yuta.
2: Ada ba sa kinanay?
0: Oh, asa man ta dong?
2: Ato tag syudad.
3: Mag-usa mag-inbog syudad, apo ko.
2: Kano? Nanganbas ko og materialis alang sa gusto ni mong kural o paril sa itong yuta.
3: Okay. Kakara. Malipay ko, anak.
2: Og plano na ko, lo. Nga, dili ko balik sa Amerika. Gusto ko magpatukod o mansyon, Dennis, atong yuta.
3: Ah, mansyon?

0: Eh, muhatod unta ko ni Mos Terminal apo ko.
1: Ayaw nala, uy. Mahago na ka.
0: Oh, balik baya, ha?
1: Patawagi lang kung mamala, kung unsa man gani, ha?
2: Nana Elmer, hatod na nato kining akong anak's terminal.

0: Baya, no toan na sila. Onsa sunda na to?
1: Nganong sunda ba na to?
0: O, ano ba sunda na to kung nasa Puyos Gini syudad? Eh, di ba? Mamay man toyo dito.
1: Oh, naibog na eh.
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka rin nyo sa Seed Panyawan Capsule with Garlic.
4: Nagpa-script ko sa prostate ko. Pero every time naman, papakarga ako. Dugo mag-umbena. Pag inaw ko si Capsule na Panyawa, nabi ko mag-dugo. Ako dugo, hindi na, wala na. Uh-huh. Isang mali nag-apresan ako, may ilang taong tungkid ko, masi mag-dugo pa, wala na. Basta subong na, nag-dugo. Basta ihi ko yan, hindi natiga.
5: Silso L-Nerpiol. Sisynthesize. Ang star ko sa Lupus Village, Airport Subdivision, Bacology.
3: Dalit ka na to sa Seed Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims. Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan. Ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka na to. Gikan sa Seed Marketing. Ania na karon ang Seed Panyawan Healthline Report. Seed Panyawan Healthline Report. Ug karon ania na ang atong magsisibya. Mga plastik sa kadagatan, hinunggan sa kamatayon sa ubang mga marine animals. Matod sa labing ulahing balita mga kaigsoonan nga dunay daghan kayong mga marine animals ang nangabiktima sa mga plastic nga atong inalabay nga dosto mga kadagatan. Apektado niini mga kaigsoonan ang mga seals, ang mga pagong, mga pawikan ug usab mga kaigsoonan ang mga gagmay ug mga dagko nga mga isda. Mga mate usab gumikan niini mga plastic nga atong ipanglabay sa dagat. Matod pa sa labing ulahing pagtulunan mga kaigsoonan adunay 90% ang mga seabirds ang makatulon sa plastic ug adunay dakong porsyento niini mga kaigsoonan ang nangamatay na. Matod pa nila mga kaigsoonan nga moabot og 8 ka milyong tulilan ang inalabay sa mga tao ngadto sa kadagatan. Matud pa sa Department of Environment and Natural Resources dinhi sa Pilipinas nga usa sa mga nakitang solusyon niini mga kaigsoonan mao ang paglimitas paggamit sa mga plastic. Ilabi na ang mga plastic bottles ug mga

0: cellophane.
1: Matod pa usab sa DELR nga tagdugay ang maong epekto sa maong irresponsableng paglabay sa mga plastic ngadto sa kadagatan.
2: Health Report.
1: Health Report. Sa laing bahay ng pagkaligo sa dagat, makahatag og dugang kahimsog sa atong panglawas. Kini na pamatud-an pinagi sa pagtulun-an nga ang 30 minutos nga paglangoy-langoy sa dagat makahatag og kahimsog kanato. Ang swimming usa ka maayo nga ehersisyo nga makakusog sa atong kasing-kasing ug matud pa makatabang usab kini sa pagpakusog sa ato ang lawas. Maayo usab kini sa pagpakusog sa atong baga. Busa buhata ang maong swimming sa dagat at least kaduha matag semana. Ang said marketing usab nagkanayon nga ang ehersisyo kung ubanan og pag-inom sa said Panyawan Herbal Capsule Plus dako ikatabang nga magmaayo ang imong lawas. Gumikan kay angko niini ang mga bitamina ug mga minerales nga napamatud-an na sa taas nga panahon nga makahatag og pagpakusog sa atong mga kalawasan. Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa said marketing pinaagi sa said Panyawan Healthline Report.
2: Said Panyawan Healthline Report.
1: At ani sa samang takna og samang sibyaan ug pagisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa said marketing.
3: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rin sa said Panyawan Capsule with Garlic.
4: Kaya mo si Dr. Lugmintin na ito na kong atambal. Niya pag mainong ba ito, marami kami na akong aperti yung bugata. Hindi ko katulog. Kaya kung si Janet, yan ko sa iha. Ang kong sinit. Apa kay Panyawan siya. Sinutry na gugo si Sugino para makatulog ko. Hindi ka katulog ng tambal. Hindi ko katulog siya. Marag laim na akong lawas noon. Nisamot na noon. Inang kong bakabok. Bidungan dyan ako. Nalamiang man akong tulog. Uy, pag mata na ako, pati na mang lami akong kuhan. Gaano na akong lawas. Pero mag inasira. Kung ginainong ito karoon, Panyawan na yun. Hindi ko rin na mag laim. Kasi Lisa Manlapas na puyok sa mental, Nyoloon, Dabaw.
3: Dalit ka na to sa said marketing. Kung hindi ka matatang, hindi maaaring pag-amusan ng uli na sakit. No approved therapy claims.
5: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan, pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
6: Tataal na gani? Mamalit o mangandbas ko mga materialis sa ikura na mong lolo isko.
7: Ay, Tibor!
6: Ha? Tibor?
7: Borit!
6: Ang sato?
7: Oy, may nabuhi o balik niya si mong kasing Carol, Dok. Nabaho ko. Karunga nakita ng balik si Inay Jenny.
6: Masa ka?
7: Sulti lang ko si Lolo.
6: Patakta ba na ka?
7: Ay, sulti lang ko. Aron sundan gyud ako klaro ba si Jenny kung asa siya dapit sundan po yo sundan na tong bayo ako ba man yo sakyanan lipat ya ko saman
6: sundi
7: daan pa gyud ko sundi lang
6: eh hoy ayo sabang lulu ana
7: di sabaw eh sama kani adto maasahan ko nimo dong nga to ator ya po ning gibati na to ni bati nimo ma Jenny ato ator rin doa
6: sige na sige na. Langka na.
7: Ay, kablaka.
6: Ayun na sila.
7: Ay, tricycle itong ila auto ni ato. O niya, magbasa sila. Mga, ma-make up na pasayro ng bus. Ma-upsan na ito sila dong. Ah!

0: Oh, to anas din ni Mac.
1: Oh, ma. Wala ko biya kung wala makalarga ang boss nga yung gisakyan mo doon siya, dad.
0: Ay, magmingaw na sabtaan eh. Wala na sabang akong apo. Kita nalasang duhaan ni Mac.
1: Maugin, ma.
0: Ikaw sabgod pa dahi. Humang ka biya is ba na mong boang labaw pang dukirok o babae. Nga nung wapang si ka magminyok o usab. Arong tang mapunan ang akong apo.
1: Mrs. Ma, sama ni mo. Nitagam na kus mga lalaki. O kung makigrelasyon pa kugla yung lalaki, babae biya ng imong apo. Daghan akong nadunggan ng mga istorya o yung unayon sa ama-ama ang ilang mga stepdaughters. O naasab ka ma. Huwag makaatiman ni mo. Kaysa kahit po baya ka na byuda, huwag ka na po magminyok usab.
0: Ay, makatagam ng mga laki, Mac. Oy, mas maayo pang single.
1: Ano, ma? Pailabads,
0: oh. O, bitaw.
1: Watay Hawaiian, watay lalison.
0: Oo, maong aperta. Kanabuhi pagyapuntang watay mga laki. Mga single moms. Aper.
1: Pero, ma, nga, kung gikabalakan ba si Jeannie?
0: Oh, kaya naman, ha, Mac?
1: Maminyo pa ka ng

Uy, nakatuog man di ay ko. Sana may naitapo sa akong ibantay ang kagubot. Magsusi ko.

0: 나꽃 맞다 꽃속 나무 간다 오가가가
1: 하이 하이 하이 엘메타냥 브로하
0: 어이 빵 고모스타
1: 아이 고모스타 뭐봐 밀랑 떡갈릿 어이 Dali, dali, dali, dali, dayon sa deres amo, pag-snack sa.
0: Ay, hindi, mangkumukaon ni Pang.
1: Ba, oja?
0: Kadiyot mo, padol, padol ko
1: diyan. Oh, dali, dali, dali.
0: May tuyo ko sa imong apo.
1: Ay, wa naman ang akong apo, ermitan niya, nibalik na masyudad.
0: Sa?
1: Oh, nibalik siyang trabaho.
0: Ay, pastelan. Nga nung natugmang kugdog kayo eh. Wa ko mabantay ang mga panghita buda.
1: O siya? Nga nung ka, ermitan niya?
0: Ay.
1: Pastelan di gutom, tingali ng tigwa nga. Dali sa, dayon sa amo, ermitan niya, aron nga magkasulti tagtarong ba? Libak ko na tos esko.
0: Unsa? Uy, unsa? Ay, maudi ay nang kagahapon ninyong isko. Gikilig ko.
1: Ay, mauman, ermitan niya, oy. Pero ego na lang tas paghandom sa atong kagahapon. Apan maulag eh. Kilig ang among love story ni isko kani ato. Apan may miabot lang akong trabida sa among relasyon.
0: Kung kani ato pa kong gimaldisyon sa amahan kong hari. Og ilabay din eh sa inyong kalibutan. Dili unta ka mo magkabuwag sa isko.
1: Unsa?
0: Oo. Oh, magkatabang ta ko sa inyong relasyong ingko.
1: Matilan.
0: Isko di ay, ingis isko.
1: Ligutom, tingali ng tigwanga. Napataka na malanig tabi. Dali, ermitanya. Pagkaon sa dire. Mak! Mak! Be, mag-andam lang pagkaon sa atong bisita.
2: Insa, ma? Nga lang ipasaka man ni mo tigawa nga, ma!
3: Paminawa! Paminawa! Testimonya sa kaayuhan, dalit ka rinyo sa said panyawan capsule with garlic.
4: J.C. Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ikan atong diopirahan na dikaw ko sa Twitter. Ako man yung observer balanday kayo, maskin mahago ko, di mahago. Nadyod siya itayang dawing ang mutukar. Tagaan ko, ano yung kaming isang kapat nga panyawan. Kung okay ba yung akong gibakti? Pamay ito mag-inom, ray. Okay, kaya kulawas din. Ay, piti ko, ray. Bikat yung nakainom ko. Pagka sa baro, bito, bikat rupan lobe. Nang laban na bito, nagunong yung isang kapat. Una yung palipay niya.
3: Dalit ka na to sa said marketing. Hindi ka matak, hindi maaaring pagkakasal ng uri ng sakit. No approved therapy claims.

0: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit na rin kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing!
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na. 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline. 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website. www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Dako jud kayong papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health sir GP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oh. Duha ka klase Doc Ramil ang problema sa lalaki sa reproductive health, impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Monelison. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
1: Musto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
1: May radyo dok kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa raman kadaghan ang sperm cell sa lalaki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count sir JP kung 10 to 20 million ra.
1: O ba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mopali sa mga butika.
1: Usa hay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
0: Para
1: makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage doc resulta tungod sa bisyo sa ng pag-inom, pag-alak,
0: pagkarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis og dili pagkaon sa mga prutas og utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C, isip superior source of antioxidants.
0: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gyud sila magbata sa JP ba?
1: No.
0: Makabuo gyud anak, inom gyud sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo sir JP, moinom, magarilyo, magdruga,
1: kadaghan.
0: Mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay nitubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba o cancer ra jud ay?
1: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 og Mighty C inyo asawa or imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
1: Kana, kuha na dyan yung panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
1: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: The best mix of the 70s, 80s, and 90s. Hit after hit.
7: DTD Radio.
2: Hit after hit.

DYPS 90.1 BD Radio. Welcome sa programa ang Disco Backtracks. Adlaw karong Domingo, pizza 21 na 1 sa Hunyo 2026. Anya, naka-live tanong sa ito ang BD Radio Facebook page. Dabalik kung share sa mga Facebook Live viewers. Maayong hapon. Yeah. Happy Father's Day dahil sa tanang mga amahan nga naka-tune in sa ito ang programa ang Disco Backtracks. Shout out ni Will Saisun. Shout out ko DJ sa ko ang My Love. Nakabihan sa iyang ulingan na Ruel Saisun na ang nagpa-shout out na Merlina Danyo. Kanya ni Idol Christian Agabun I Danyo. Music Maestro Bunal Maestro. Shout out DJ Buddy, Happy Father's Day ni mo diha og Happy Father's Day sa kuwag Papa Alfredo Agabun og Happy Father's Day sa kong Lulu Damiano I Danyo. And the heaven og shout out all the Danyo family Agabun family. Mama Lidia, Papa Alfredo, Miromi, Rosalina Ansiqua. Sa call self na nang laba while himong background ng BD Radio. Ayos. See you fine 3 purok manggihatagon barangay Punta San Remus, Cebu. Anya ni Arlinda Loregas, good afternoon DJ, Happy Father's Day sa tanang mga papa. Specialist ako ang Papa Dinsyo diri sa Sitio Abad og Parikes og Song. What's up? Ni coming Arnold, shout out sa akong asawa dol, Vima Biller, anak po yo sa may Nazareth Magikay, Mandawi City. Alas 3:16 na.

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio.
2: Ala, niato nga mga di na magkalugar sa pagpag-restro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof, agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550, o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Oh, muya nam ligi kabay.
5: High cholesterol mangud kabay, matud bas doktor. Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka dagana na ko score, gihangat ko og maayo.
4: Uy, delikado na bay. Mobile ra ba kay blood pressure na? Na said panyawan mi garlic bayo. Makatabang gini sa dunay high cholesterol og high blood pressure.
5: Ako nasuwayan bay.
4: Ha, kusog nam ligi kamo duwa bay. Pura magagwagapuya, pura magagdimakina.
5: Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic Bay, tinuod, epektibo yun.
6: Sed Panyawan with Garlic, gikama sa Sed Marketing Incorporated.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: adunay powerful extracts,
8: no phytochemicals,
9: og antioxidants,
8: nga gigan sa palaya,
9: og di sugared sugar cane,
8: mga organic compounds,
9: nga epektibo
8: batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500
8: sa mga
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

DYPS 90.1 BD Radio. Disco Backtracks. Alright, mayroon nga po niya. Shout out ni Chef Lauro Palinawan, Arminta. Shout out og sa tanang barangay Tano, sa barangay Putat Dol. Happy Father's Day sa tanan. Alright, mayroon nga po niya sa mga barangay Putat sa itong mga Tano diha. And also shout out ni Al Cubra. Shout out sa kuwang asawa DJ na sa Negros Occidental, Escalante City. Happy Father's Day ni mo idol. Greetings from Al Cubra sa Cebu, Taboylan. Anya ni Maribel Lanorias Labrador. Hello, PM DJ buddy. Shout out. Nako sa kuwang banang si Rini Boy o sa kuwang anak as Preston. O sa tanan na lang naminaw ni mo DJ request kog dayang-dayang. Karang tao-tao da. Jomel Dilas Marinas, Happy Father's Day, shout out. Sa talang naminaw karon na especially sa Dilas Marinas family. Ang sa Paglinawan family. Anya ni Amelita Pautan, hello DJ buddy, good afternoon, Happy Father's Day. Shout out sa talang mga papa, Happy Father's Day. Nga request kong Boys Summertime, karong tao-tao da. Raymond Mondihar, Happy Sunday, Happy Father's Day ni mo DJ Buddy. Shout out sa kong family dahas may barangay Lusong. Basta kong asawa nga si Geraldine Mondihar. Basta kong duha ka anak. Watching from Europe, Litinia. Alright, amping diha boss Raymond Mondihar. Happy Father's Day po ni mo. Aga sa itong mga OFW nga galanta sa itong Facebook Live. Aga nagpaminaw sa itong on live streaming sa BD Radio. Happy Father's Day at tanang naminaw rong mga amahan. And also ni Dennis Galliardo, shout out doll from Kansuhong Talisay. Oras alas 3:30 na.

0: option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling!
2: Taday Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyo hang mga okasyon.
4: Sa DTX 500 Malika.

0: experto
1: DJX 500 mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
4: Lami aoy.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampala

TYP is 9.1 BD Radio. Let's go backtracks. Life dance. Kisa may kusukay mo sayo waron sa unang panahon ato mga tiya di og tiyo ni mama o ni papa. Shout out to Christian Nagamo ni Danio Perti ng sayaw ni Rosalinda Ansiqua DJ. Og ni Birin niya Virgie Kabatana Gabay. Mga batang itis ko no. And shout out ni Dennis Galliardo. Shout out ko sa kong Papa Elizardo. Yes, my Tuminhao. Happy Father's Day. Alright, happy Father's Day po diha ni DJ Glenn Limbaga. Ang iyaman sa taong station manager. Engineer Fernando Mangubat Jr. Happy Father's Day ni Budazer. DJ Runs Anel Santiago. Happy Father's Day. Ang ni Roland Butoy. Sa to ang mga CTO on guard duty yaron. Nagpuntip naman sila ginihan niya ang paklay. Happy Father's Day niyo hurot niya. Romeo Catalando, shout out doon sa talang tanod sa Bagasawi. Uy, nakarilit ka itong mga tanod ani kay mga, kuhan ba, mga idad-idara na. Ama ni kusok kayo ma-request o mag-piesta na. Para sa ito ang special para sa itong mga barangay tanod. Alright, shout out ha, sa mga tanang mga barangay tanod na nakasyon Enron. Sa ito ang 54 ko barangay dito sa lungsod sa Tuburan. Happy Father's Day ninyo, Horot. Oras, alas 3,

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio Vtron. Subok na!
2: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vtron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vtron Tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vtron Tablet.
1: Vtron! Subok na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The best buy imong gipangita, suka nga maka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect

0: para sa usawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Doctor's Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasag sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Pirmi ka pangihi.
5: Hanap ka paranaw.
4: Ug pagpamihi. Hilod sa mga tiil.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun na yun.
6: Babalik sa pinakadulong butike sa Yunga.
5: DTX 500.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay sugar og acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15 in 1.
8: Ha? Unsa di na anak kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
8: Hala, ganitot ka na naggamiton kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo, Inday. Kaya ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kaya ang gigamit na sugar, kaya ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, ganindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mau ba kuya? Sige, add doon ako.
9: Ma, asa naman ka?
10: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness.
12: Marami na ang believe sa Lactopapi.
13: Sa Lactopapi.
14: Lactopapi.
15: Lactopapi. Sa Lactopapi.
12: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

VYP is 9.1 BD Radio. Let's go back tracks. Shout out ni Madam Ana Mural dia sumay Maghan ay Tuburan. Hello, so shout out ni Michael Git Git. Shout out ko sa mga guwapo sa BD Radio na karon na nagtanaw sa pinamungahan Barangay Saksak. Ania ni Romeo Catalano, shout out ko sa tanang managbasa kaniya. Lanshin Masuta Publiko, may hapon DJ, shout out sa kong papa nga si Alan Publiko. Dari sa sitio Pilapil, Barangay Castillano, Calatrava Negros Occidental. Happy Father's Day, Papa, love you and happy Father's Day God. Sa inyong tanan. Salamat sa pagbasa DJ. Ania ni Michelle Ortiga Rico, may hapon DJ, shout out. Happy Father's Day ni mo og sa tanang fathers. Happy Father's Day po, Michelle, sa imong bana. Anya, kita-kits na rin diya sa kuna. Karong maabot, June 24, diya sa sityo, Timbakol, Barangay Putat. Together with DJ Manix. And powered by Sachi Lights and Sounds. Shoutout, Dexter Abanin. Diya, shoutout kami sa Napiko, Manggahan, Pasig, Dihagaw. Sa Timbakul Abanid Family, mayroong pagpaminaw. Jarvis Latas Valero, may hapon DJ Buddy, shout out. Sa kong uyuan mano Jerry Malero, nga naminaw rin sa may punta. Oras, alas 4, impunto na.

RPS 9.1 BD Radio. Ikadawang oras sa programang Disco Backtracks. Shoutout ni Mike Gilgitgis. Shoutout ko sa DJ, sa kong amigo nga si Roy Balukus. Anya ni Madam Ana Moral, Happy Father's Day. DJ Badio, gasita na ng mga fathers nga naka-tune in ron o nga

Awards tingay paminawon sa may barangay Putat, may paminawon Buda Awards. Sa mga tindira o tindiro diya sa mga merkado publiko nga kanunay gining nagpaminaw sa BDU Radio. Ayong hapon ninyo diya. Aras, alas 4:15 na.

0: Retro Hits 90.1 BT Radio
1: Wonder Bonobo Plus Capsule.
2: Pangalan og address.
3: Adelher Maangito in Retroso. Kagakarangan usami siete.
2: Unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Bonobo Plus?
3: Maayong yun kayo ang insulta. Hindi niya ako ginati sa ako ang panglayas na dili ko kasabuti. Ang diagnos ng burani is 5 billion.
2: Kumusta ang imong pagtumar?
3: Kaluon sa Diyos eh. Maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso.
1: Wonder Bonobo Plus Capsule. Distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa call MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkunta nga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparigiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
2: Babalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension, nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
3: Unsa pang inyong giulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas.

0: 3076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Si Ate Perez, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tun ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kotis Gold Celebrity Artista ka.
2: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Kadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Fitex 500.
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
4: Fitex 500.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

TYPS 98.1 BD Radio Disco Veterans. Early shoutout ang bagong hapon niya sa mga Facebook Live. Shoutout ni Glenn Nunez. Alay ko shoutout idol DJ ni Gertrude Malina na diha sa Maridaang Lungsod. Ricky Mercado mayong pagpaminaw. Alright, thank you sa itong mga Facebook Live viewers at sa mga Suki Dig Paminaw. Once again, happy Father's Day sa tanang amahan nga nagpaminaw ron. At mga kabiti radio nga mga amahan nga nakatune in sa itong programa ang Desko Backtracks. At ay igong oras itong programa ang Desko Backtracks sa sunod duwinggo na putbuhon.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
4: Ang nindutod kayo, kuya, kay nga no, inibutang lang inigaplas. Ang kanindutod kay Bugno, manuksuhok dyan sa ilahom sa atong kaunuran na ito sa kabukugan. Na akong ipanghambog yun, sir, unsa yung kanindot ang Wonder Herbal Oil?
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Para na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compact.
2: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Garantisado.
2: DTX 500.
8: Gusto ka ba og lechon manok og liampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liempo.
9: Susas Lechon Manok and Liempo.
8: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
9: Susas Lechon Manok and Liempo.
8: Lamian na, barato pa.
9: Lamian na, barato pa.
8: Susas Lechon Manok and Liempo.
9: Siguradong magpangita ka.
8: Susas Lechon Manok and Liempo.
9: Tara na!
10: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
11: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
10: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalaya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
11: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
10: Malunggay, paligun sa imong immune system,
11: Tubo, natural energy booster,
10: Ginger, panguntra sa inflammation,
11: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical, no worries, purely herbal, purely healthy.
10: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
11: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
10: Lives for life.
12: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
13: Fiber Connect IT Solutions.
12: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
14: 0943-248-2389.
15: Hit after hit.
16: Hit after hit.
17: DTD Radio.
15: Hit after hit.

0: 98.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa alright Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din naka-take ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon paghisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning, ato ang immune system mismo ang ning atake sa ato ang lawas nga to the point, gamay na lang or dili na gyud ka-produce o insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas. Tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mami Pucci, unsa mapo ni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung daya symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bro nga kung na kay diabetes, mo take jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin

0: ng mga injection. Example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mu-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mu-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mo mubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga, daghang nahibawaan nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi
1: sa programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

hirap matakasan sa buhay, parang lagi ka na lang nahihirap. At huwag kang mag-alala, si Jesus nang ang kailangan, at siya lamang ang susi para sa ating kalayaan. Tingog sa kamatuturan ang

ipanin mo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi. Nailaong ka ba sa mga bisyo o mahugaw mo mga talanon? Wala kay kalipay o kalilaw kapaulayan. Na walang paglaong bisan pa sa kalampusan ngayon mo na ang kontugod kay nagasimba ka sa lain ng Diyos. Ngayon mo ginahuna ang kinimakaputol sa tunglaw mga problema.

about the life after this life. Ang kinabuhi nga dili mapalit sa mga dato o mga kortahan sa kalibutan. O galang sa kasayuran sa tanan, karon daghan na kayong mga dato sa kalibutan. O base sa atong mga balita, o base sa mga survey, dunay tao nga nagkupot og trillion. I think 1.3 trillion nga kwarta sa tibuok kalibutan for the first time sa history sa kasaysayan sa mga dato og mga dili na na billionaire. Kaya naguna millionaire, billionaire, trillionaire for the first time. Kung kining tawhana o gitagaan sa kahigayunan nga daghan siyang kwarta, pero kung dili niya maangkon kining kahigayunan sa ebidensya sa pagpakatao pag-usab, sayang ang atong bahandi sa kalibutan, sayang ang atong wealth, sayang ang atong mga property, sayang ang atong mga kabtangan kay kini dinhilang kutob sa kalibutan, temporaryong lumalabay, madaan o madugta. Mao na atong tan-aon

0: bag-ong panglantaw sa kinabuhi. Kuhaon ko ang gahi ninyong kasing-kasing ug ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon.
1: Amen. So kung atong tanawon sa Ezekiel chapter 11 verse 19, this is one of the results na ginatawag na tog na tao na pag-usabong ng Espiritu, doon na kay mga bagong panglantaw. Gitawag na sa laing sa English nga pagresulti, new first perspective in life. Mga bagong mga panglantaw, mga bagong agenda, mga bagong plano, mga bagong tinguha, mga bagong desire, mga bagong motibo, mga interes sa imong kinabuhi. Nganong iabot man na sa imong kinabuhi? Because there is inner change nga nahitabo. Dunay na usab sa kinasuluran, wala sa panggawas. Muna, mausab na ang imong pangunauna, mausab na ang imong panglantaw, mausab na ang imong tumong sa imong kinabuhi. Sa unang imong tumong, para lang gid madato, para lang gid madunahan, para maging

0: O papason ang ilang ngalan, libro sa kinabuhi, sa tubangan sa akong amahan o sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong mga sakop.
1: Amen! Matod pa di ha sa Revelation 5:9, ipahayag ko, I will declare in front of my angels, in front of my peoples, ingon ang Diyos, ako silang katawhan. So you are going to receive, matod pa di rin, name written in heaven's registry. Kanindot anak paminaw ni Ikson nga ikaw nahilista na ang imong ngalan dito sa basahon sa kinabuhi sa langit. Lipay magikamalista ang imong pangalan dito sa listahan sa barangay sa mudawat o mga ayuda. Atong mabasa sa ikasiyam, atong basahon di

pinagi sa imong kaugalingong paningkamot, kining tanan na hitabo pinagi sa grasya o pinagi sa atong relasyon o pinagi sa dugo ni Kristo. Now, gisulti diri sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Now, nga ikaw na pasiguli o natao pag-usab ang Espiritu, usanay ni ikaw pat nga gitawag na to ga ebidensya sa imong pagpakatao pag-usab, you are going to receive the assurance of answer of prayer. Mauni gingon diya sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 14, Versikulo 14. Very famous kay na siya nga verse sa Bible nga nagingon, pangayo ka mong bisag unsa sa ako ngalan. Ask anything in my name. Kinsay nagsulti niya na, dili si Juan, kundili si Jesus Christ. Naka-red ang color niya na kung imong basahon sa wikang Ingles. Ningon dito si Jesus Christ, ask anything in my name and I will do it. Gipasabot ni Kristo,

self-centered life. Mo ningon nga bisan unsaon mauna gyud na ang imong direction. Mo ningon nga you like it or not, mauna ni ang journey sa imong new life. Mauna ni ang journey sa imong new living. Mauna gitawag na to, new life, new living. Bagong kinabuhi, bagong pagkinabuhi. So nindot paminahon ang bagong kinabuhi o bagong pagkinabuhi. Because kung bag-o gali ang sudlanan sa ginatawag na to wine, kinahalan bag-o pod ang wine nga isud. Matod para sa mga Hudyo, kay kung once ang daan nga wine ibutang sa old wineskin, masira gyud ang old wineskin pag sudlan siya bag-o. Mauna usab sa atong espirituhanong kinabuhi. Pasalamat na sa Ginoo. O sa konklusyon na to, matod pa rin sa konklusyon, mauna tayo igong oras, atong iduko, atong umagampot. Ginoong Diyos, salamat sa laing kaigayunan, pribilehiyo, oportunidad nga nawaling namantala ang imong pulong karong hapuna. Among gipasidunggan ang imong buhi nga ngalan. Pinagi sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw hangtod sa sunod gayon. Wala tayong igong oras o panahon o ban gyapon inyong ubos nga lagad. Pastor Aljun Magpuyo Huy Bisano. Ang gahom sa atong Dios, manalipod kanunay kanyo banagugma ni Kristo ang pakigdaay sa Espiritu Santo. Sa gihapon sa kanunay, ako magaingon kaninyo. Masayod kamo sa kamaturan o ang kamaturan maghatag kanyo og kagawasan. Shout out ko Lucky Jerome Quiros. Thank you Pastor Aljun. God bless og maayong gabi sa tanan.

0: BT Radio.
1: Kuya, kaino na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15 in 1.
1: Ha? Unsa din na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganitot ka na nagamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?

0: the BT Light Rock. BT Light Rock. 98.5.
1: BT Radio.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
6: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
7: Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
8: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pangkumpuni. Panganim, ibigay alam